Bambara ho o koma na tanata exka efeme keke te kweto. Nte te kanem bori e kye ko koma go Isaiah 45 vers 3 ke. Nek e te kye o tamate a ke nga ama te kanem ango Khama yom khama tsa a tswana ka kye tomo. Ninti te kombe. Ti kong rakhara. Ti kande rakhara Israel kora. Tiyo khara tsa a tswana ka tsa dia ka kye tora tsa a kora ti tsa kong ra. No ake miya te no nga maka te kanima tsa a kye te. Tsa a khama kye te. Tsa a khama a kwana ka tsa matere ta. Tsa a tswana sika khama tsa a kye te. No Ange tsa tswantse ka tiya teno tsa tiya go ngandi eta ga tsa ga ma a kwana ka mia go be e kwetsa no ti de wa te kana ma ka ate tsa tiya go tswa ate tsa ga ma kom o sa tsa ma kare ta ente te ra pravata go ano tso ma e te tlo ntse ntsa mo kotse ti tsa ntse o ne sa ga angu ya te Ayo sa tsa odi mzama ka zaro ka tema tim kwem ki. Ti doro ka ta kwa nguya te. Ke heng e na ke e tsam. Ka ti e tsaro kwa ta kwa ti e kwen ka ra ka tema. E mki. Ta kha heng e ti e kwenye ta te. Ti anwa nga ra ka kriya te. Kha mkwa mkwa ne. Tawun a. Amen.

0: Yeah, me sa mosu nga komke. I will be there wa mosu nga koko mangunka. I'm sira ke kom wangunka ka sa kwangi. Kule timaka na nga wa ofu nga siti. Ya kwe aki ama nga si mindoa. Wa mosu nga ke ke ita. Ke mke wola nga me masika makam kopur khara me katu. Tom kom kumam kong ya kwe ke. Kau sisi ke hi angu ya kan ke mke ka ke kam kumang. He masika makam kopur khara me ke. Ya chong tom korado ekskefeb. Ta kai musun mani chwa ukwa wa chike mkwa kwa nga wa kweke koko maam.
1: I'm going to take a hand. Take it.

0: wala wa siwa ke exkif em yang he an amo wa se se khoko ben ka he a han mu king hum o mi fresto mangumbu bunga in gama sit africa ta sit africa ai komisi ko sim ti khon ai siu i get a hani gen hola ta ki hi siu kang he wa ti thoin he ku a kamang ring ging ga ti gya ngol ka ta yi getan a khama khwe de to gi ka a kham sung u sit africa gam ka um ta ku mi si ta kho ka khang ku e ki khon yi ge o hm le ya ng si kho khang ku e ki ye he ku la khanu hm e ka mang ngore ngi ti de gyang ngore ngka um sit africa gam ka um ta ni o la ya ng he chi si kan ge ge o ha kan e ke jang ngo ngau ya ng ye a ale kham sung ga ti sa a ta an ngang da ki ka ka chit dhya wo la ya he bong ka strati ngang yi thwe ga wa he a hana yi kwa kwe moku kha mchi ma kang hiya tuung si o jalam ta ya he wa bong ka ng a yi ngay ngui luto buko an ngang da ki chika ng to wa msobo ging ho ke nguni ngang ka ta ka a uwa ka kwe he na ba ki yi he kula kanung he ko a cha gawa nguni ngang ka ta gorten akangulupu hm ketriya khwe wa vetak hm yingko khamsung la tuwa kunsa ene ba ki bunga tu luku yunga ngalimang ke ketriya khwe ya ngulupu ying he wa minister hm hm kam hm panga mukusung veta prinna ba ya ngut tuan e ki ying he wa veta takak hm akhenska hm kin la ya he wa yi he kula khanu ka kamngoreng gi ji gya ngoleng ka hm ki sit african ya jong yi sing mo ko to wam gulupu yi plin na bayi ong sing veta plin na ya jong ji thobi si se ga ke ke he tu tu is get a gang he ge a guli ka yi he wang re do re ong ge nge ji ge ang lu ka yi ta jang ong yang o ma yi ga in na ba yi he wa mandala ka ong ke pretoria khunam ta tu tu ing ya tia tia ke ngul ka si ge da a tin a gang aspani kawasi ge akhamsung u tam inawa ke wola jige hu an khau kwa jangui ge ta ku a o ka ya khwe khanu ko ehe chibisi se ka ege apanga ege he a o jala u ke tisa ngau ka he a wa yin he kama ngoreng ge jige ge ngul ka ta ministerin kang inga polisa inawa ke bulnasa saka poli bosielo ajigen jabulo nzuza ta hesangulu puin sagegeta antakta am tangau yang he wa saving a organisasi wa hewa match in machi just kinta gobese zuma anda ke ngulu puin ke sigen amakoka da mandala ka kachigegeta ahna kamaka kwasa hun tulupa si onkwa ko he tu tu ya get in an ki gan ni sigya gur ta yi he ko la khanu ki kam ngur ngi ti de gyang lu ka ke der ta ki uni de hani ko sam mat in matik a ke der ta ki uni ta datam i ke ke ko ya he tu ngi kam ngur ngi ti de gyang lu ka he ko la veta etene ko la khanu ki sit africa na chun ngu pling na ba si o hmi de nu ling ka ndi o ko ki kamam go be se zuma ta e jango ngau ke derban khuna ke hani e kang ui da ki ngulu pu yi ying he chibisi se gi ko he a kham sung u atu moku o hm to tu wa chibisi se ke kang ka ngi guli ya tini gi ga tin a jang ya an ngang da ki yi ti sa tu ngui si se ka e gi he a tin a jang ni a uwa veta yang he a wa kama ngur ngui ka chik gi a ngur ngui a ka wa pring na ba si o hm ku tu kama kwe ya ke kang hm sung ya pang gam ya an ngang da ke chik thwa tu ta ahna kama kwe yi kang ui ke tu tu ya ke ngang na kwa ka da wa chik thwa sa tu moku o hm ke ka e minister yang he wa tulupa wa enji mo che kha ta tulupa ke yi vi kwa ma kang he yi ya tu tin a jang ya ge he an ya u ki ka wa ka kwa ngang tulupa si gita a kwa e tolo sim ta minister yang he wa mgoso ina wa ke fabrika vi kwa ma pakstau an da ke proyek ke kisit afrika kan hut awaya ke disong yang umsi biofeki ina waki kwa hitu sita ni get tani ke kapsta de kuna si geta tu moku ohunko vi koma kang ngau kasi tu sa moku ohun panga ke ohun akang he wa ekonomi ke ngulung ka tang mi he a wa tu si kang kang ngau ohun au ke biofeki ya vi koma kala takin ngai kang e kin ngai kang ke kam ta malik kang kung hana u pagiti kausi ge at kamsung u tak kaya kuya yun koma aham liyar ting kagam mali ke ngaling ngayon aka mandalak ong tia tia ike wanam tau ang dagi South Africa katik dagi ata hana kama kwa kang yi aye ki South Africa kaya chonwe na wake Africa iti sa mako o hong ng disang hana u ya ngayon ka ang kawasi ge at kamsung kolo ng krisi tuto ko ge kama kwe ge ka ehe kaya ngaw kang kewa COVID niya hantini si da ge he ko kwe kang ya si krisi ka ehe tani kukali jala ka ngulung ka ang ehe tani kukwa kawa uka krisi tau ngayon man ko isi da ngahe at kowa si wisi si ka ng kaya ge ngge kapsta di kuna da ge hani at kang kwe kaya mga gampang ng ektoro si wala wa ah abdula sam kong ngayon
1: Tukamete mono siebe kamta ku seis kamene tenge kara kwa XKA FM ki no mbamba radu akete tin kwena ni komaski hori tewe ti sarati yafta kapunda ana ku tin kwena South Africa ki khanao ane a South Africa si o mense rekte komisi kwena a mborunga kate si ina khana a kewotewe ma ina kaikete mutaunga kwa kwena omba praya nye din kwena di kwana a da a kate komisie khasuwe a sombere e imbizo a nye di ngu kaya kwe teiko ndi uta moiko ni omba parana ya nye kaa unka din kwena mboro nga ya kwa rai gurita kwena khana uane a kate si tamme seiko kaya di a imbizo si ustama khana kwaate khana a tewe si maasai si akame a guye gure a khosute ko kung he no khana akwana he a khana aninja thung tao kam kwana he khana yamoko tienko tui tui di tao kwena a akimo iteno te ma ko ha a kuye mata luto mbuku a katu kwa no khana ntresika kwa ngkwen a kuye tewe tamakhano khana khung ka to khwe tsan tswe ara khwate o mba pra na kha tswano tang mo ka yata ten khwena no musiki ngwara ta ko te ko jawo go tsauna akihana se department de akiha e mutetu a tlo go he ta khono ndi kwa e a tlo go he ta khono ngwara ta e khweta ana akaiti no tonipa de minister a an a kai kare dinu akai siki ngo mutitu a jao ka kon khwena ngo kai dinu muwe ni omba prana cha amaka tswano ya kon khwena South Africa ki khwena khwena tango kun kai gure ta ni auna mu ta ko kou kou dinu khwena mutitu miye te kwa ngo hi a khana de twe ti tsam sika ne kha mo ka kwa khonseta khana tu di kae a tie ti ta ko ka ka ya ding yo ka an khwena a Pretoria ki ta ko kwa na ntse ka tu ni sa kha no musiki ti ta de twe te a ona ki tsa ma khae ti ana ngo tsa mna tsa mte ko kae ku ta go ta go no tham je ta ma a ka ta go ma sa se ng mborunga ha kwa ra sana ta ha re kwe ta ne kha tsa mo ka kwa khwena ki ha he Tony pa de ministre polisa di a ta khono belaran se saka di a poli bosilo ta khono yambulo njunja ta etrema ko auna te ko kuka gwe etrema ta khwe a ha a organisasi se match and match ke ya sinta ngobese juma a ka to khano khana doro khwati khana anisija si amekwa ya mikoteko unkai gwe tinu ngkhan nyeta ha tuitui ye a teko hunka gwe omba prakwe na kha ngkwe na a ngo khana miete ana kiare tuwe a noch an Aklareti, der Tag Junis, Achen Machenach, Juni, Achiri und Ekara, Eko Karahuatin, Gokat, Amokatin, Quena, Umbapra Quena, Moko, South Africa, Arako, Hanado, Moka, Kiareta, Mgombese, Juma, Sieko, Borina, Quenseta, Derban, Kikai, Quatinitako, Akrati, Jing, Hanau, Trek, Amen, Nohana, Teka, Kun Quenata, Hanakai, Quatin, Si, Okuma, Hanango, Jete, Kunka, Gutam. Khae anka desi aki hankia to khae ngo kha ngo ka ara ko yati mutito ngo musiwe ngo moiko khom kaita khae ste ko yeti sin khan pete to to ye am si yeti be ji khana musubo a ngo kha go sa qete ta tama khana ko matkhwano minister a amidi a ng masego se abasi go tinya amiqwa ka khana a au ditam Boris Ukhiri Oher, Minister A, Handel, Neverheid en Mededinging die A, Pakistao, Ham ane A, ka tisuk A, projekke Zuid-Afrika suwo gata A, an tauni sa tzaka no, nge projekke he, choji A, ngo nyom onga ohe, khana woti no, choji teko nyom sa, bayo veke A, anta ohe se, kapstatiki wo huita. Proyeke antouni sa khasa jawo go ta ko tsubuka go musu ekonomie a buri a yamako tek arati tsamska biotech kona

akaratin se khanang ye tim gwem ki siri tsu de wo khati yen kuma akhmal milyar tran di size di a aki akaratin siri a khang wo ka din khwena ng jaw ja wa kona dau aka to kwano south africa ng tses ka dango a kha de se south africa africa siki ng gau se hambre khwan he chu kwe a ngo ngomo ko de ko africa ngi a khaw ka sa kwana ng covid 19 singeti tsamsika tsan tseu di buru a ngwa tinta dau ncema sieko si akh anta o si o khom si qaba dingi ngita steko swere di ara de ya ha de bori khir khir ngana de bori a akhire qanno xka fm ki qiqisanyen

yesa nagare kangate sundari nagare kangate dele kuwa ronga karin te dele sa nagare

0: teo kama temo no tse ka ah irisu tusi ke kama kwa xka fm siki no te gabana ga mbamba kwa go e cece khonseta nqe khoma he a te bore tsisa rati yafta kapunda lanbo organisasi site kom karakite a ka tkhwano gana do ticeuni sa ga pretoria so tseu tla ka khona o ratura kusi swiri na khata si ngo kheugo wo kana ina ka e ja kung tswa ta ko tsho si kama ke no juro kita kheugo di tsa ko a ina in ka ya khatung ta khono ina te ko tsho ta ina o kheugo ji a ina kheugo ga khona ngo ka etere te ko ngitung si ha ha nge jwanga siwe a ko swina ta saek etere mata ha ko a tiu de yager a ka tukhwano ne ratra ku he khana tso se kya ntao te kona he minister mlanbo khoma no tu khak amji ake ha ji a wina khatata kona he ke hema an kho wo khoma ta khono ise khu ku te ko tsa o ko go go ta manu South Africa ke dikhwena ke dango a khate a nge si de ya khrem a ka tukhwano ne ku tsa he a ka tsi khana se ko we or khata kwana aki o motetu ga ke he go di a tlaka ya go hi no tsedi tamatsa kara kung kobe no manda tama tsa kara ha we kwe ko ke he go di tui ga kho di se wo ke tete go se ke start a ne tsa khama a ka tkhwa ga no nne ga e kung kara di kho di se ko nne ta ko tsa a tsana me te kwa no minister ma ngam department de ta khono o ngam tsho jawo go khwena da moko ntle a ete ko jao kata ti kwana aki ngo kehema wo ga meta ti go a me tsams ka tsan ndwe sa se tie go ta a go he go we o ko sika evre ga no aki tsousa te ko kwa sana ti ngo a tsho si go su si ko ngo ko ma ka e go aki ti ya honor ti ko di tlo go go kwe a ne go se kwana ke tsan tseo di khana a go ti no tlo tsam di ke khan di tlo go tama te go go ta tinta interstate ta tete besa amanda ko han tlang go na a ka di kwano tse ka khana o jao ka go yo ka khana tlhan ka go e Bloemfontein ta go no botsa belo su aniski freestate ka kwana he a king tse ka so di tuitui aha kweko omba para kaa kwena ya nye di na di an uka kaisika nyamsa na kwa di kuye kaate kwe matika peiki hopo lang monatletle a ka tukwano ngin kwena nyama kwa di ngin kwe hinye tena mo tukwano tu hongji a anijiki kara kwa dita tia besa kaya uka kaisi kuma ka deku anga oiki akuro kwe di tia besa ya kun kwen tam uka tsaisu e kauska tia na siye ku tua nga uji ki te di kiao di leine ki ta ku tu besa zi a kwa ta di mona tlela a ka tu kwa khano nge tsaiska khana kew kew kata na ta nge kwa isu kunga ku khiri guri ta SA e ka a khasu ane a ka te si kwen mua kwe program si ti ha Penville ta ki te khana nyama ku khabana te ku kew ka ku veta we ka tsaisi uye a khiri okwe a wukuri e hisana ti nge khu sita ma ku isana ti a ki dorok a e kwa di chaka kara hinya a bo kwena a ukwen seta nge program SABC 2 si ki te ku kew ka ku mbungana a go tloka go tlhakame a ka tkhwano nne tse se go qebe gana go yeteng ma khama khana tswasna te se nne nyama go programme gana tloka go veta no gana a ka tkha se gana go motla matima te gata an wo kre ton khwena ta go a go a te kara go te go jao je kung ka ton khwena ta no gana a ka tkha mbungana ta ma gana tswa ka tkha se nne programme a mo kona programme ne ge iri size ge so tsame ka o ka tswa Penville ta tete a ka o ka tete a e so dango ke gana te ko ga bana ke re ke msan kara ka o ka go kwa wo kriji kana kwa tinji ha ji ko ko tele novela a malanga a mafana ji aji a buri su khere o ya ana ko tin kwa na beetroot ke se dela ka doropa sinqoqwe kikhwena qwara kuhandixa ayi atitakya rhwade kwana Israel simnyamka minister mabenjamin netanyahu akratisi rhana abasiyeti cewulisa anyamoko cungwa anca ohezbola ki kunkasa xawukota libanon rhesu ane a ngeta ceji a cewusa qhenqampu ade kokota akitamaqo wachoki caen mungo iqewuka kuditama de video ziqewuka de siqankiyawo didawo taku dung ahutuk e de teta a doropa arata cuka teta kungote a ncicungo ekweta ha Israel no Hezbollah tikhwe gwanamkha ise qawuku a xhai kaita ti tamakano ncehe kwakwara ncicungo sinyamisana dehe ngokhwara kusi xhai kwikukhwe fie si no Iran hetamano nyamoko khunkara khwagwe arate ya hate bore khere khere ngon khana te tsetse sain bore tin ire kam x ka fm ski
1: sizo mun te kwa ach ke x ki fm yang he ahanam kin omi fresto mongumbu landbou organisasi yinge basai anindeki yikun kama kama ko deki pretoria hofen ayakaka kangun kangun hala agdigedetin agdan ke falama kaum ko he yi munikle di sampling na ba yi o hunwana ke kheja hewa qi na ba ke chinkhui ke ngai me yi o hun ang na yi ngai me tai falama kaum hi he wa ngai me wi ta ge ta tik thama ke ti ge plus hi hm ke kheja ngku o hunwana ka to si ki ke aka o yang he wa sei wa teu di yakhir ana ko yakang kuim ya an unda ke kang ku ka he wa fuk ke ahana ona stri yang he wa lan ba wa ina ba ke statu wi ko ma kalang ge hm ka ba chi jala ke ka he kana ne ma ke ne me ko ni he wa fala ma ko ngi sit africa ka ba chi jala ke yim di yakhir ta kang u ka n ya ke hana ya an da ke ka ji ge da tru dan ya kang u ka he ministry ji ge ya department de no ki he wa mandal ka um technically ko tru ge ga ku ke kon ya yi ho fa lo ma ka um gi yi mo ne ke pri no ba yi o hun sin chi bi se mo ku no to wa ki mo ya chan ge ka sto ba ku no ka kha ma ku ya yi he wa civic um ke di song si wa na ik ngang lim he kaw si ki a kham sung ke ono ti flama ka om ye ge ka kham ko ti ge chi si ka um ta bi sa mat ka pai yang he wa interstate ta ken ya ta ki yivi ko ma ken kalin ka he wa blofon ti ne no ke ba cho belo ke fresta tin ya gani khona ek ek tani ka ngi ka tu tu si ki a gan ke tren ka mang ngoreng ge ji gyang ngoreng ka he kulat khanu ke kene ka m ta kang u ye hanak o ke mach ka pai khopolong monat la le an da ki ngulup u yi m ta ti tu ya ng ge kene ka ng ge ji ge ka khai kham ko wi ko mam be sang ya ti ti ka man ha ke ko ko bin m ge kene ka m ya to ge ka panga ta kho khai jin ko u zala be za a ti ki kam khun ge ke ko eplin na ba yiku uang upanga ke besan aya kona le gangite ne ki da da ku kalam mona tale an da ki yi da gita khamsung o ko si mene hon thawam da sbc ken hya da ki tf program ya he wa pin vel ku ku man e kha ka ni ni ka si to di ka tre a nusule yam na ge du ka ke wa epuse de ya korasim kana ki ka kontra ka yi to ki kham ke bakwena ya program hu wa ke tv com program ya sbc tv skuge no sala yam ta yi he wono sala ka ngeta an nda ki nka maka to da ke kama kwe ta ka wa tso dangi ka program ya ka ko trendi wi ka an sala e ta vi kom ngau ka he yinge wang om ena ke kwa sa vi kom panga ka ong ku gi ka panga khama khwe mu sing pro khore ma ng tru tin a ki kan ngi ne ba ki kwa sa ga ku ka ma bung ga hm ta woling wan ni khiri ki ti ti yang he pin vel ku an ma ka episode yang hewa yang lebih di sesuatu ia je ke telenova amalanga awa fani kas kita anuzla tetia terusin tak dam kong ke baru di kusi kekwa ke statu ia kan ke kerdaya itu lagi kan esal vanga minister yang hewa Benjamin Netanyahu keng hea taki ngulin ngka kane ka usi gya kamsung o ngulin ngawa Hezbollah gida tikangum Lebanon tanuha tila uzula ka tingha I gida ka kama kwe ti ta jinima gita akha ki ka ehe sitwa ga lenin gang ki to ki tapalo ngumaku o ngka im tangin ngawka ngaywa Israel nawa ki Hezbollah ngka ga gida tikangum kwa ngung tiki tik Hakakanikan esike ngkum ta tangin ngauka ngaiwa Israel nawa ke Hezbollah kagaga geta tangin kawita ngong tegeti hakakanikan esike ngkum ta ngejega ngkodidwi ke kuchoka awa koka kango kaege chiyulam kusunga kunisa ke Amerika nawa ke Iran kasan halem nasige wala watin durasam kong

0: Kegin am da moso ke ke ya vorda ha kong ya mke tse khonga ful ka ke tse khonga tunga ka maqola tani bela
1: tsem ho tsa peter mie him tse ma an kara balangar ke ko ta ko tsem ho a ki nga mate ne se ndo wetido wate kwan e him e to giti khata tin sai se to giti khara no ke nkara ya ho khamana te tla kwa ko ta ko tla kwa go ke he tsam kwa ho a kom o iqo programs ke
0: itotoro silamita tsa ntemdona ka shika maqe

0: tsametekise 10 ire ka mogwa xka fm sikino boritewe tsirati yafta kapunda patriotic alliance na takhono aljamai party na ta khana one a ka tsi khana te ogwe ni committee se kwa kho inqomete te go musa he nata president mkhuzi kunkai gureta kwe a tamano khana kwete president Cyril Ramaphosa a go kwe a pala pala su mboronga iki speaker a nasionala vergadering di a toko diziza khasu ane a kara khwati ngan committee in an derta khona o twenzi a ana Ramaphosa a ngoste ko musa na ama mboronga gyamiki te go gureta PRC he ta khono good party ta khana ane a karating si khana te o go veta tamra ng party sa wo tui kha khwe a khasa a no ma ko a Ramaphosa m cabinet ki LP na se ko dango a khara go ita ina se ko te ko kwitsa ta parliament su o motito gyama a kunka kon khwen ki nata amutetu si tsinja san sa tinsu anisija musu u qeu qai ka khwena khana u ane a a karati si akiti tsogo di miete ji si qeu su gongi si nga si qai ku si u mutetu ji miete natare e a go ku a president de hisan reta a kham qai si nga ki no a go ji ku nga qai te be mutetu si musu seta Minister a energie di a Consitso Ramaphosa ta khono burgemeester ma Johannesburg sima dada Morero ta ska ga tsao he nngwe qaete ta ko manuji a mo ko kasa ne multi milliard rand ka sie kwa himbor korota se Eskom su ane a ga tsa kwa inte kwa no architect ka ko gunata ka itse ka te ku kraga go tama anka oski jao kai gore ta kraga a kha kon khwena a ka ti si khana yamo ko geji a tu an gyam Johannesburg sim ki ta mats edi na kwa go nge si metro si rati he khana a 5 milliard rand sai si siri a se ku kurota sana kwa ni a kwa go veno mboronga e mo to kwa no kwe ha Johannesburg su anisija tia oroha tenu sa santati ise akisi ko kwa ko di dorok ai ko a ka ka ko kwa si khara kwa itamano tse go di te ko ka ko go di a ke ko mo go ni kwa ko ro ta si kwa ka go kwa na si o ka he ta khono go sire ane su o re ke nang ju chaka ka he no eskom singo ni go di a te ko go ga su ko ro ta di se te go su o go ka e ja kun ka a na go se ngo tsaka karang ka se te ko kung ka ya mo ngo se South Africa ke tin khwena of South Africa so ikinomi a nya mo ko ngo tsausa hasa karango e ka kra ga so ngo kra ga e tlhanye kwa veta ana ka se di siki tso go hi police sersant de Gauteng city a ene di te ko khamja wo ko a kare kai kumboronga hi odeki fani nkosi garaka sane khama kweti he a se ko kyare kyare te ngo ko mo tsheng da Pretoria so ke o ka ka oski ngo se nne ma khame wa krati a tsamska Pretoria north se ke landro se na nge te vie ke se kham kwa sane ko twa a kwere ti se ka a kham se ko te ti tsamse ka national vervolging gesag kona gana o ane wa krati ngo ngimboronga tshonye 20 na ga yuli mka kwana khana muote kam di jiri kumboronga tama khana ngo gau amta ngo sinna ma seiko ewo go himboronga ka e di ko a si ima khubi go a kana go di no ima de kau ka kwana a ave no de di khawo tama kha kau ka a no tsa a ke ha kha ta go no motetu ima oro hi no ima seiko kau go im di khaye ki polisa mba parak e di khwena di mboronga gara o itoti a Borisu khiri o hai minister mchoko koma Aaron mchua ledi takon minister siri di an eno kungundagwa na tang iska darago teko msalet mankeke spatrata kom Johannesburg ke claim a gana se darana go sorry gatsa se darana go te ko Musa mako go a hisana tereno tetsa ka ka te jawe masai se nya mo gata ko ha reta am spatra mtu ani gamma daruti approach we this a pro yena ntwenda ke no sinya sana te go ja minister a se ko Musa natango teko ake acho okohoji jaro direta ngoji tama isara tenge tv kiski ake tham a twara tin a open bar besker mer khanaki a karati si ake chaka kara khuji kai be ati kwa to komanda jita macha kara ku hiwe ta ake mukunda amanda ko ha department de seta no ake se iya khwain akwana ha khuji o question kara ha jao ko chaka kai Chaka kara jao aki mandai ko takon ngaba kara jao te kuhi no sire a chaka kara ha tino kui ko jao ka hiwe te hoji a ij a te ko hisanati aki te yaha bore khir khir ng khawana te bore click send x ka fm ki te ukame 12 fir na khono
1: Says manite ki kwa tin ke x ki fm yang he ahanam geng hum wami fresh to magumbum Patriotic Alliance e ke Aljama Partei ke kang ya te ki yi agia committee ying he a tumku ohun ke ya ku ya kalang e hing fisa e to agi ka tu ke President Cyril Ramaphosa yang ko kha ke pala pala kan ulam speaker yang he wangolin ka parliament de wa toko do disa a committee ying he was it khantai yenan der ta kha kin ya taki yi ama president de masi ong hanan ulam pi a sie na waki good party ken ama muku ong to gya ngulupui ta party chi si si ngi gya ji thon e yang he gya parliament de kerama posa ya cabinet de ta parliament de vi koma panga ka ong ati ki ta tsam ka ngi gya golo ong bi kon ya parliament de ke chige yin hewa veta ka ong gi khamsung u ke vetan yang hu ujala o fon ko uzla ka ga veta kisin hi ta ke chigen ge ta ke parliament de ya veta ka uzi ge a khamsung u chige vi kom hu an khau kwa ke o khaka hewa president de ke a chalo ka chwa a kham kan ga veta ta minister yang hewa energy wa hosian sora ma khopa Burgermeister Jonas Bergwa Dada Morero kaikam ka de kota ahna kuya mana ke multi miliardi mali akama Congo kahi municipality tin ngawa Eskom yitene kota akam sing u which is gakala tuko ka tuko ka ma kraha ki vi koma sini chu au jela wa ta kraha hana ka ong ka ge vigilan ya da ki yi kraha hana wa Jonas Berg kunan ka gani kunay out ale o yi an am kawa he metro rati toa a 5 miliard tin aka mali ke ma kongo an he gin ngawa yim ta lia un ke wa ege ka e yonas berhe ta mali tro ta tia tia ke eskom ko hana i to ku hana khoita mali aka tro dibi ama ke ke o kan e ngawa yi e ho fu gin amam tan men yang ngau ya hi ko kango e tene a uwa manera yang hi a wa mukungun ya khodibi masini chuasing ena wa ke jala kang hi wari kenen chike eskom a yi thika wa ka yin yimun ka ka ku ku wana dibi malim ta chike he jangwang sa kho he ang ama tre kang chigi gi ta kham singim chima kang a konsa ke sit africa ke economy ko he chisi ku a konsa ena wa ke kraha ya la ke ganika ta yang he sikhe o kha he wa police sir sandi ke khauti ni a yi fe sanglup ke la fani ng ko si ta ti sa tu mo ko tro kha yang ke tlai tsam ka ng ke pretoria ho fun ke tlai tlai ke a tham sa am ng ko si ti sa tu ka ya ke hanang ng ke ka ng pretoria ke ho fu ke nulang sub si ke ve ke tang ke tang sikhe sawa ke tro kha yang e taya kang he di bitan ngof e tan ngulin akan hlong su besa ka ngati satu sikak khong ang na gitan na deu ke tu tu na ke jeli Kastigun aka lam ya sige a hana ya kasi on kani diwin kasi dawa na ente no kasi ki hana ya kosi gita sa hana kin la yang he wa ka iya ki kula tanu he gi gya chigan kwan kuim ente ni toke tisa muku o hun nao hena ge vala ya tuto kam he gi cha hena wakin kum awa hena waki kaya ki gya kan yin hewa polis hewi to plin nao ki gya ya ito rasim Ministry yang hewa chowa aron mocho lady Ministry yang hewa mali wa eno go dongwana ta kai kam ka inshallah tuma kai ke aya siptele ke Johannesburg kuna ka ya gere ka tamsin wikwa ma ite ge ta kamsin um chima ka nis ke tuisa mo ko o ngo jala ke wikwa ma ke o jala ka ga ke siptele ya gani ni ke aparol yina tunda ka da ki kun hum ta ministry ngten ni atu mo ko ong sin ngai ke chima ka ngun ku ge khali kham ko ge e ke ngun hana ka he wo chon ka ga ka wa ka e ve ge an ka ke kan khanu yi ngi ku ge jala kham ko e open bar ba sker mer fe sa ke ki o ka e ke sin ngai ta ki chin ka to to kho ka ku wa khan ka o e ne wa ki ka to ku kham sung u ka ki kun sa province ai Mandala Department de kanjituge o dan ka to da ko gi ka kunisa ke vi ko ka yo jalan ka ga ina wa ke proyekin ya to tro ko mandala ina wa ke belewa vi ko ma chi si to tro ko jala ina wa ke mali aka ku no ba se u jala ke chi si mu to wa ka hu wa chi ke ke o he ngu ka to da ko kunisa ke sip tele ngi ko ai he da ke ko ga ji ga to ko jala ma si ke wala wa talfu ndira sam ko ngim

0: te yo kaitla zika ya hwata te ya tatinga sikini kwana te kwana ga tshunzu o ka mo di kala go se tuki an an kwe di kala go ya go na go tama nyamme ga ke ya ga ta go nyisa go ha ga ditita ka go ka tswa kwe ga afrika kwe tu mo te te ka ya go na go nna nna mo ka go te tsang tsa ziki tshwenye go mo so bo kwe go a tun a e tsa ave tse ka go di kya ki nga ka ndo te do go te te go nna mo ka go ta go tla go tla go go di komo a ngaka ngomo so tek ambo ngi ngi tinhe ntwa te kha ta kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwana ana kha de cheka kwana am thatwa no tinga sikin is abias ye kwe na ku tudza o tla o tama ngana ko tshita makhang do vega mo so kwe ku kwe ko te ten ta ka kana ngi ya am tsa khong ka hi ta tsana o ya heti no a kwana sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fei franti
1: Exka
2: Yawa yanje
1: Exka

Tavande la maiwa Afrika Kretsam. Noya nzigin na makwa ankula kigani tindri sista kang organisasi yingwa Afrika wit ay yenedi kata Afrika ay inika yige mumit ay sama mkwasin ngay mtsegatim chwa ukwa ngogika imuha Afrika kao. Mkwasin ngay ke Afrika gengole mga amkola muku o hungsisin ngay mungke muha Afrika kao. Tui tui ka ngay ngay ka ngwa musubo nwa kwe ka mwatu o ngkamu tse ngkamu mana o hungsin ngay ti kwa yi amkole ngwa yi ngwa mungke kama ngole ka ngay Afrika ga. Maywa Afrika ngay. Oh, mukanya muncut iki cikoying kama ngoling ayam sokosin. Iya macam konggim cengking ngoki cik mukit kama kuling kagak ngakapu atiuk ke Cairo. Mua Afrika ke XKFM.

0: teki sete mono tsame 12 irisu tre wa gate ya go ha ntseska no body te we tsisa rati ya fta kapunda North Cap Sud Department de tsara ana go je kung tswa qoe a ka de kwano ntseska gana tsan khom kara nya moko o go je a tshuru go tlo e sa dino njonga se ka makino joro ki tsai qoe tsu sa tsaveta Aki suri na ten 5 and 5 tahako di juanga a amukunda siki. Departamente a ka te kwaka khana 8 and 7 taha decent ko di gweji a te ko churuti. No aki ngo a ka te kwa mkunda siki ngie te vike ki khana tau ama wukwati 5 taha decent di chuk a a. Gweji di cho a mo te kwa no nke se ka kuruman su ane si ja se ko hukara kwe te kwa na anja an tau ni sa ka barama te tuwa timka. Kwe a karama te kwe a Stephen Khalane a ka te kwa no ake aha municipality ti je ki drewana ten takta ha plas je ngay ku no ake anja o je ki te ko tau ho je cho e tim. Di ana parlamente kiti na kana o hunka a kuyete na ukwa naska parlamente kie katrete kuma mka parte siki kuma John Plopem a ina palapala su o komitee siki korona te ama ngota huiki. National Verkhadre nga e Plopem a February 2024 ska ama a mborunga karahi ama a akam sika sieko rektreke ku dens komisi kona simboronga karahi am jao ko te hiziki ama ngita khuno jara na isi ngo akesi qara ti he qeu qae ka khon mie ti he a khunka gutang die ana khana o a ka te si ngo jio ka khunote kona ngo ama moi ti ve ti ko ngo a komitee siki koroi tibe ama sunguta. Khabana kha spaza stora a ngie tam tumka bota belo ki kha ng Bloemfontein suski ste ko khuna ama kom komata ne tseska de twe sikwe ko ha he jawo anja khan ki hambe te khuski mangaung su municipality ki besa no taxi ji se ko train kara kha ho tan police na anima umota tita ngwara ta tete national dins leverance forum kona aka to kwano khana qere tingo si ngonxe khan hiete de he ata ko kunti no manda kona no municipality de mbere wa ta maha ngo kia mo ho ita borisu khere o hem dao ke hutu a ke o ke polisa na Gauteng ke gana go ntsa wa a ka te taxi a nya mo ga te te ke a te te a sum hutu ke a ka kon khwena a dao a khwa ka no ao ao no ngita te go ike nge si bore twa te kwa no taxi ja o ka kon khwena ana sinu khain ka ta te hutu a ke a ka ta ha ti o khwe a nge o moino khana wote bore twat kwa khanu hutu kya karta ha khu ak thoma ka kha kwa ka ko khai ka ti ti ko kwa kara khu no ama am de hutu kya ka khai ti te ta manda ta han khu na swe ti kwa mo te tu a mo iko du ku tu e ti no hambe thoma wo khu a tum kya karta ha a kwa kara ko te ko sisa khu a ta ada te obore te khere khere ngi khana te yin iri bore te ke sen nyam ka ko akhum damska
1: fir mini te ke kwa 12 ke xkfm yang he ahanam ken hum wami fresto mangombo nur kapu department de kevi ko ma kang he wo ko ban ga ga he chi ke plasi ta chi bi gi ta tu khama ko kang mo ko o hum tehi ka he wa tseng ene wa ke tshi khu ye nge me yo o nga tswa ka tsone o ka e ke ka e nge me ka fa mi fa ke province ya tsone se ke wona qhi ka department ya anga nda ke ka ngo ina simen ta ga dise ndi a ka gumi ta no ga di song ya ng se tse ke ta ku wa yi ke ka e province vega ka ke ka ngo ta ka ko e 5 ta dise ndi a ka di song yi ke wona ta di song vi ko maka ke ganik a he wa kuruman e ganik hunak a se ke te tu ka he ga tu to ge cha khama ko ganik a ta kang u ya nak au stefan galani an da ke gumi ke men spetin ya a ha ke chi ge drun tin tak tak a plasi ke ne mi tu a an ko gas ko gi kan ta dia a ke parlament de a na khama ko ko a khue ke ka he kuka he wa parlamenti yinga wa ke MK party wa John Tlope zige hana hun pala pala a yi kumiti ek gi akam sung la ya ya hotum ni gi yam ta parlamenti Tlope February ya nui ke tuzin firin tunda khai ke hana gen la ke ke he yi he kwa gi ka kam sung u ve ta vi kwa ma komisi ke onanga gen la ke vi ko ma kotro ku gi ka pangai na ba ke nko jala khamo khem ya ke tu moku o hon ka wisi ke sik khogen ama nana ko chiki ho fon ko uzla ka ka vita ku a khit ko chi sik jala ya ke tu chak o moku o qawam dia a an nda ke ka wa ko khwe ka ngau ke ke he parti ke hani ya ku komiti nga chi ge gi ya pangam tas to lang gin ke ko chi ko to agama nagi du ke bucha belo ke blofotin ya gani kuna si gige ta ku ke okhabi ke ka e tu tu si gige he atin agan ka gulita municipal vi commerce mutu wa ka bunga ke manga un kunam besa ina ba taxi vi kwama agani ni ka unsi ke ke tu ta polisa si ke twa ti gige ta agor ta kama kwe nolen aka vi kwama sin ka ka mutu wa ka e ke bunga ai forum ge ta an da ke yitine geta tu hun chibise se kai ku ing kan khama ku ing gutin ka gan ati ki ka he mandala ka on ai blewa in wa municipal am blewa hun an am yin em ai to sim ta yi he wa ta palun mandala ka on ke police sa ke khautin ai gani kuna na khama ki kwa khwe ke taxi yi he patrol yi ngia ati ka gan ka thok au mi gutu o ta mi ge ta palun ka u ga ka kwa khwe ta ke ngum gyan ko in a the taxi click ong yin a tu mu kun hi ke ji thoi ma ji thoi gyan kwang u gan olem ta gwe ji ge in lang gyat a kwang ge gan si gyan ya ta thok o hm te ni si ko a gum khama khoi yi o hm kho mali sung ke ka ngi tho sang di we he a ka yi ta mandala ong ge a ngong da ki hui wa yin he wa ve ta ong he wa police yin pring na wa tho yi ko ga ka ku fe sam kem ke kampong etolasi wala wa yen masam kong ke kontalim

Tavendela maiwa Afrika ngatsam noya ngizikina maqhwa nkula kika ni tindresi stakang organisasi ingwa Afrika we tsai ene di qaqa Afrika inika yike ngumetse tsama mkwasi ngxe mtseke tsi mtswa ugwa ngoke ka emwa Afrika kao mqimo singhe ke Afrika ngole ngunga amkhola muko o ngisi singhe mu ke mwa Afrika kao tswitswe ka ngaleka ngwa musubu nwa khweka mhatu ongqhamu mana ho singhe tsi tswaye ngkhole nwa yi ngingwa muke tsama ngole ka Afrika ga maiwa Afrika qanqwe mukhwea mutsutsi ke tsi tswaye ngqama ngole nya musoko sing eya ma tsam konge mtsenge ngwa ke tsike muke tsamwa kulinga gaga na kapo atioke kairo mwa Afrika ke XKFM.

0: Wala wa yi ni ki ekski FM yang he a hanam ki ngam wa mi fresto mang gombo. Mandela ka om hum angante ke yi toa atwa tolopa ke South Africa ke tolopa ke ka ehe tui tui hang ng sige atu moko ong tin agang ka gulita yi e kula kanung ngay ke kaman ngorengi ngay sige gyang ngorengi ngka tui tui hung derta ke yuni ke ngorengi ngka ng satu moko ong tin agang tangau yang hewa mats and mats in ngulupo yakin tango beshe zuma derba nukuna ya geta ahana kanku ii tage mandala ka om hum geda tu muku o hum ngulin ka katoro pa yu o hum uwa chibisi ka ng akang ka ingum ta direktir yang he uwa mandala ke viko makang he uwa ya inawa kika gengi enlakting hum William Baloi ta ngmi ng yatwa giga ang ama ta ang ngdaki parlamendi sige hevi ko mong hong ang hong kwa si gita at kham ta tulopa si gita at kwa ke presidente kawahi ya ang ama machin machi ang gulupo yung nawa king gulupo ng ta kam yung kiklo yang hewa derta ka ke yuni kanu ying he kula kanu e kam ngoreng genji tu gyang ngoreng ngka plen ngawi itwa ngoreng ngka ndi wa ko ki kamam di department de ying he wa bulas sa ke khotum ni ge dat avi koma ke gan ke khrensi ya mandala ke fesa ga ku khamsung u ke khrensi si ge tang ngka khama ko mo ko o hmsung ngiyin he kula khanum yawan ngulik ang ga gih ngin nga ba sing na tu mku o wana ng o diwi wa ko ige kamam ta minister ng khang jabulon zuza ang dagi bulan sa saka department de yin he wa vikwama in wa kesit africa police vikwama ta tigita apanga khama khwe mku o hun to do khamsung u chibisi sing kham gulu thamu ko cha yin he ko a cha ga bang lu ning ka ngi ko thanu hm ya ang de ki khrensin ya to to kamandala wa vita pren ga si o hun sing ni ya to to tham yang e ke fe sa ga tur ko o ina wa ki yi he ko la thanu hm e wa ngure ka ga chi ging ga chi thwa ke vi ko maku hana pren ngaba si o hung kham sung ngai kin lam nzu za tani ge dat sa tu hung veta pren ngaba kham an em da drin tu nda kha ye he wan rek ong dule gi hun he kula khanu skin hui da kin am ta stolan ya fe fi skin am ke fe sa ke derban ya statu ngai ngale iti kweni municipality anunda ke yi hewa metropolisa municipala wikom panga ka ong chiki department yi hewa blansa saka ta fesa yi kham da kit in agan kwa yi he Dr. Pixley ka seme chiki Anton Lembede starti get in akari gan municipality anunda ke twin dharta ha ki yi he wa nguri dule ka ong gi hun ta siki nguhi dei drink to nas get a khalikin la ya hi wan awa kan he wa kamangol nui ka jik dengol nui ka vita ngi ka ngi kang si ki khamsung ta stola ngi ken kam yang ega ngi ka ngi vita ya choni to ga ta municipality ti geta an da ki fesa ka es ge at in agan wa vita yang he wa kamangol nui ka jangol ka wa satu ohun ya to to kam yang e tuin gamangul nungka ina waki yibisi singko chiangul nungka yi yunga si goe o jala kama kwe to rasi iran yi atak o hum ki koga kango kwe ngawan ngore ngi hum ta katari ke gria ke koga kango kwe kang he ua chiyulo mku singya o hum kondisa ke amat kwe kang he ua chiyulo gaga nawa America ta senekale ko trong hi ke chimma kang sikitu samku ong wanaka to see America President Donald Trump anwanda ke kango kaka ngi ati anwa ganung ke iran trutan anho towa ta ya geda tisa tu hung oleh hung kai he wa mede ustin kaga Abraham yang amat pernah bersih ohm tegini kai kangausi awa Israel ina wake mede ustin kaka ngoleh hung Pren ngaba chibi si sing moku o hung pangga kakang wangul kakaga diwi jalam. Ta tram na akam kika ihe chibi si gehe atin ngako kan ikdan ngi kanggo ka ihi a o tulu dagin hotowa ta gita vizilan ya ka itin ha ka ngunyi chibi gita atin ngikdan ngka wahi kanggo ka ika ng toa ang hotowa. Iran hotem ni kanikuna ye ahana kanggo ihi taki yi atu muku ong sa kwe ke yi gina wake Amerika yung ngoling ki hong paling nga waka ngutu waka ng em ta gani chawi si se ngaliman ng ama kwe ka ngay kakua akwa ta yi awana kato sim kaya mga gam kong hong ikula si nasi ke wala awa tuwe masam kong hong ke kwe dam ta kaya kama gita kan ang nga wakan ng kem kong hong yin he wa morosan ng ayawi ke kamuka ng Pesi bising ke podcast tu, mungkin ngaco orang ini ia ohi asal nga hinewa ke kakrisim. Xka FM ke vigen ia cun asa morsani ke i, haji ke boriku, haji ke navigen ia cun atani asa kawisi si ke moriki kaya Kalau kau lihat kau agia asa tun ke SBC num ke podcast sbcnews.com akan saya agi kanda sam.
1: SBC tru borihe podcast suwe te isanete borihe an kian kau kum kuiji no tia suwe hodim. Via ke oki tete morosani he em o boriku ta hono via ke kheri oki ngon ngin em ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com ha an ke hetam shwere maa gwen

0: mani tank ya gang le sekundi pame supa hanka wat we mung poke dia thobisi ki tai kam ka ngi morsani hum morsani hum me che ge sekam na wi gi ati chi woni mung ge kham na wi ke wi cha ya afta ka kunde na wi mi na first mung gombo ito to sila ati ki khokho be
1: kami tamate mo no se ki se ko twi khamene te e ho ngo te se ko twi ri su tre ki tan san mo na te ya han ko e te ko khiri ka te khe mo rosani su boris de tin ke ke ta ha ki no te ko ma kwa adum se qara ta ni za je te ta ku ka te ko ha ti mo san ma fresh to mo ngumbu no ti ya ta ka punda ta

Summit Dickie said, Tweet it, Xka FM Sikino, Teo Borie, Tisarati, Yafta Kapunda. Mumanda kuna aga to Kohano, Hana Amiko a Yamoko, Zauka Goveta, Ne Tweezy, Yamokata Kweta, Ha Tiski, Kumote, Umpaperana Tin, Quina, Tang Kuna Nunka Yahinaki. Ne Tweezu, Es Karahuiti, Derta Union Glemki, Musiki, Teko, Hisanagota. Etremata ha kwe a match and match te kite kakame a Jansinta ngobese juma a ka tukwa khanu derbandiki aki a ka etin kwanu umanda kwena kle a se nyamo kata si khana amiko a unka guta direktire a aki ha a umanda kwena di komunikasi ane takhono teknologi ane zate kwa a William Valoi aka tukwa khanu ni kwa te boriji tse mkoveta no khama aka tkhasi parlamente he ngita indi ngokle a mungoko dorohu takhonu na kamski sinu mwe mandata ham o presidente masinu doroma kwe machi machi takhonu kungrupu nata seko khana o khiri khiri ka khwe khara kwa ti si derta yuni moko o mpapara na kha taung ka twa kona nngwe kitina twara khuta department de belalance saka khwe khasu ane a abasiete khom karang tse ka tako bodra a manda e isa khana ana qeusa qhom karate ko sesa gwe a bodra kan o jingo ko ziki ta ko khana munu o mba paraga kha amatswati khwe a ya hi a khana twa ke ma go khata ta ko khana khonu khana kyare kata go a khwe twara hi mo o ka tone pa de minister a njambulo njunja a ka tkhwano belalance saka he ta khono department de arbeit takhono South Africa su o polisa na tamakha yamako tseka kwana je amusa na ta khana hinya gure ta ko twa ke mako ngi kirisi ha ko ta khon khon o tama te se o mba bara na kha kun khona ta mo ka kwana ya kana khono te ta to khoe a hinya gure ta khai a ka to kwano a ke ngo yamiko bodra ji tama chaka kara kha mandai mutetu ka dino ngo mungwe tsone sa ga diko se sa eng nne khwena o mba parana ga ya ka ntha ma ka tswara go kano mo moski khwena a diko twa ke ya maeta njunja a kara te ga ta go twa de se mo teto ka jawa ka khwena nne go a mo go hita 3 and 20 ga de o mba parana ga tswara nye kha ngwa ka ya nye tie khwe a go ga go ita five di stora a tiko kya mo go ita tseo di sesa ku a derban su o dropa su ka oski hisa na takamska itikweni su municipality te a ka to kwa khano a ke jao nga he ku karata metropolis he municipality te ki tin khwena ta khono ku department de ki hana no benalance saka kun seta ne go ihante ku ku karata khana tseo ni sa mo karata ake kwem stratim Dr. Pixley Kaseme takhono Anton Lebe Demki. Municipality te khasu ane anka te khana o jao siki twen der takhako di thak ka unka kwa kwe an khana si khota drien tunda an seko awo khwita ina muteto an ka unka kwa rako yaka di an oro khati akamska khana te ko mota kha andimba pera storaji kiamwa ko ita kha animja tiko aka te si mutetu din kwa kha ina yamoko te jauta municipality te aka te si ngisi sata ko khana hinyata atango kloe ko kungwe kwa na khana ngakha amaka kwa ngukwa na mutetu o te na a khana ngo an a chechenu anamoko a go ja khuta no ake khana mo wat kha simbunga na tina a ngi ko go ditama go tsone sa deveta borisu khere o he
Iran se ke kauni sa gago a te ko kae kwa ma ko kwe kwa ka tar ka ga kwa a si ye kwa tango ga kwa te ko kae ku je ku ka ta go kirisi ha ko ko si o go khwara ko te fi s i se ti ko ki ise a ki a cha no te be ma sa si ng kae ko ko ta ha re ta tamanu america sim president ma donald trump kham ane a ka de khwanu a kai kwe iran se kwe chaka kara kwe ta ha ta khama a ka de kha si ng kai ku si ki med oste za din u ji ti de abram ur in kom sti kwe a se saina ara kwata a u ji ngo khaji o a jaro ka ye ko israel ta khona med oste an u ji ta ngo chaka kara kwe ko ku ta Trump kan eska khamme a krati singo kai kue chakara ha ha tanu khama a ka te singe a kai kue chakara kunya gono nganu kwae tsu di khaitam ku a hisana gutta Iran khasu anenja a ka te si a ke tsae ka moi tenu ku sa kha jawo kae de kuma kae ku a khana si oro khateta yo ka kha ntrak amsa me te kwa khano seko tugo khati doro ai ko a ngo sainaita adate o bore te ya khir khir ngo khawana te bore fir ire qamna xka fmc ki te tsayen

Sithandana emafuleni umtsafite ncina mthe sakhe DJ Tila Tila icamtsa ke sithandana emfuleni umtsamo sincando ke ngola xhamukela qhamshela ke twe icamtsa ke 24 tagitimbo iqala icamtsa moya ke usike mthati de ngamxhamo icamtsa sakwe sina mthatha qwa icamtsa buhamqatswa ngiqala ngemtsha titi agqoma icaqwa ngemtsha buhamqatswa ke usike no waqala icamtsa moya mthatha qala icamtsa qhoma sakhe mthatha qwa khangoxe kimcha program atsang atiyo ke wole cha program atsawe omsa samsam ngomya tangice wa boriku boriku atiyo ke wola qhamtsa ke seziri ke qala qhamtsuma e qhamtsa program atsang omsa sindike wola ke agqoma qhamu ke qaka wisene qala ke msa qwa yaqonga qhamtsa program atsang wa ke msa qwa akha ngoce iqala ke msa program atsang wisene msa qwa qonga yakho ke kadasi okay qwa ikhama qwe idzela mtsama mtsima ka mpasimtsa pangaqe eka wa tsike ka mpasimtsa tho o tsam sim tsa ma khwe ke qala tsam tsume ka u sikana mtsa tete a gqam tsam ra gqam tsare ke ka u sim tsa tho a tsa a o ha tsiwi si ga no a ke e a o ya pasanye o tsiwi si a banga ka nang le ke a banga tsa tse ka nang le ke a banga tsa ka ka nang le ke a banga tsa ka e ya khang a ke ka wa tsijela sa o ke a qama ke ka wa tsijela sa o tsike ka nga singe ka jala kang a tsore ka nqa da a khambona ka wisina wa tsa pasim tsa singe ke ka wa tsike ka sa qhenya of ka sa qwa a o ka sa qwa nqa a ke ke tsike a tsa o tsa sa qwa nqa ke tsike a tsa mpa nga tsike sa kha ke kang wa tsijela sa ke sa kha e kang ma ke sa kha e kang to a tsa sine yen kha tsi ko e kana tsa mo si si ko e qa qa nqa a qa qa a o a ke tsike e singe ka qwa nqa ma ke tsike singe ka qwa jala ya nqwa to a pa si a o wana ka to si ka wisina na kang qala ke mtsa sine ina kha tsike a ge kana tsa mo si si qa qa a qa nqa tsa mo ko ya da ke a pa si a huna u tsike i qa ma ka qwa jala huna tsike e singe ka qwa jala sa a qa nqwa ke ka nya qala kwa sa a qa nqwa ke ya tu qwa nqa ya ausena ka qala mtsa sara ke kawa kana qemusisi ko isa qwa kana qemusisi ko isa qhenya a kana qemusisi ko isa o qwe a wa tsike qeqesin o sesa a ke qodzela sesinge qotsuma sa mutu a qwe a mutu a qala a mutu a qonqhe a ka ke mtsima ka mpasi ka panga tsa mtsima ka mpasi ka o ka tse tsisi ka no ka ngwa tsa seng kona sa nqhe a ka ke tsike sa ngotu qwa sa nqhe a ka ke tsike he kang sa tu qwa ke ka o tsike sa tu konqhe a ke tsike ka panga qo tsike qala kang a longo sa qo tsike qala kang a sa nqhe a qo kwe tsike qala kang a ngwa ma wa mtsi sesigana qemu sisi qaqa ka qwa qwa qwa ya qwa qwa qinga a wa qwa qwa a tsiya sa qwa ke ni kana qemu sisi ka wa okwe ke asa kana qemu sisi qeng kwe ke asa kana qemu sisi ka qwa tsike he kana qemu sisi sa qinga a kana qemu sisi sa qala a ta dunga ka pa sa sa nqhi sa dung a sing nqhi o a longsa nka panga tsike kang sa furwa ka qa longsa ngwa okuyike ka sa qala to a longsa ngisa ngcike mtsima kana qemu sisi ka sa qinqa mtsima kana qemu sisi ka sa qala a ke tsoko no panga u tsoko na kona tsoko na qinsika na sa nqhi tsike ka sa ngwa to kwa sa nqhi tsike ka sa qala to a sa nqhi mtsima ka sa qala to a ke qala qemu ke kana ka qam tsa sana ke kana qemu sisi mtsa sa qhinqwe kana qemu sisi mtsa sa qhoka na qemu sisi mtsa sa ake ne si qham tsa inqa o sa qom tsa rini tsike pasi ka mtsa tsa o tsike pasi ka mtsa sa o tsike ka pasi mtsa panga nka singheke ka mane a jala kona o ka mana a mkhama kona tsa sa mtsa fite ncana mtsa sa ke mtsa bra qa tsona o nqa mtsa bra qa tsa mtsa ndi ani funa ke ele sa khwista a qam tsa ke qala tsa mtsa tsa ola ka qhum khama kana qam tsa rini tuwe qam tsa ke season 4 ta khama ne ta ke qoma nqa mtsa tsa qam tsa ola mtsa sa ka wisena mtsa khonda na khango qati wa ke wala qa mtsa ke firire ke qala tsa mtsuma e ke mtsa qomana ele sa khwista a qa mtsa ke mtsa fite ncinewa ndi ani funa ke qala tsa mtsuma ke qoma nqa

Exka emona tinsiva ngeke ni gara kimta samta bita ngena ke kimta ke wa ladies are my kimta ke wolves going crazy umta bita ngena bisa ke kala kimta umta tidi abu kama ke ya kimta ke tui kimta ke fun fifth ta kamani ke kala kimta kimta kama ya ya kango kama umta program a chong umta saka usi ngena kimta kala kama ya angku ma kama ta kau jangan kimta kimta pas kimta ngai ke ke tsige kang sa ngwa tu kau tsige kang sa kana tsamu si si o koya tsia kana tsamu si sa ki o kanga ya tsala a ki tsige e kang kwa jala o tsige sa singe ka kwa tua ka sa singe kwa tsuma tsige kana kam sa sa ra ki kana tsamu si si msa sa kang koi kana tsamu si si msa a tsala msa ra kwa ngam sa ra ki msa pasi msa ka kam ka wisi si ke ya ka jala sa o msa a kwa o sa ngai ka wisi ka tima msa pasi msa ga ka hustan ka ngi tla tsam ke ram se singe ka usi kana tsam se sa tsane ne tsike pase a o wa pase ka tsinji ke a tsinji ka pase a ngi ka tsinji ka mo tsinji ke a ga jala sing kham ke a ga jala sing sa ngi ke a ga jala sing ngi ke kana kang wa tsike ka sa ngwa to kana kang wa tsike ka sa kala to tsike sa atum asang ya kankwe ke tsimona sa to a hustan tsi sa tsala de ni tsike ge a pase a sing ngi ngi ke o kwe go na tsia a sa tung sing tige a tam kwa sa tung sing tige a an a kwa sing tige a pang a kwa tige a kwa tinji kwa u tige sa for san kwa tige sa gu kwa sa tung an kwa sa ngai ke tige kan nga kwa ne u tige kana tung si kwa na kwa ma wam tige kana tung si kwa na kwa a kwa na tung si kwa na kwa a ya a pa sa sing ngai o kwa na ma wam tige kana tung si sa kwa la de ni Sina TV sika na hi angwa kwe angwa kama ka tso tsi ka tsi jala sanga tso tsi he kan tso ngwa tu tsa ka tso tsi ki kang tso kala tu tsa ka tso tsi ki kang tso tu kang a kwa ka tso tsi ki kang tso tu kang a kham TV sika na kang tsa sai kana tsong si si o kwe a tsi ada gini tsi tsao na a kang kwa tsi tsao na a panga tsi tsao na a angwa ka kuna a pa sa dria kuna ka panga tsi ka duli a pa sa ang dria kuna kham tsi ka duli kakono kakatka kana ki kawa tsiki kang asing hai kona satung angawi atse apa siya tsinji atse ya kwa nungwa tsidang ngangwe kana kamu sisi ya sa sing ngawa kana walu si sa kam ngawa kana kamu si sa tisa ngawa a ya sa angwe o sa sa angwe ki okwe ke ita tsa dida tsa tisa sa sa angwe ki okwe da dida tsa fra lagi kamani o hada kona ngkwe kamani o hada kona ita mkwe mtsima ki o daga kona kita mkwe mtsima ura si kona ki saga kana kamu si o walu si sa tisa a Tegi cokono kui cokono cokono cokono panga nka sing amo cokona tigi sing amo cok cinji tula amo cok atwisa tigi sing kika panga amo cok atwisa tigi sing kika kangawi kau sing kana kang kana kamu si walu si si asing naya kiki kona dah verstan kama kiki kona kaya asing naya kiki kona dah verstan kiki kona kato tau siya cinja lasing wan tigi si kana kang igi u tigi kasa sang sang naya kona kana kamu si sa kala a kana kamu si sa kengawa a si kong kong kwa a kana walu si sa chung a ta ati sa sa chung a da kang kun wa sa chung a da kala da ni chogo no kui ka wi si kana ka ka da ki a chwa thu sa ki a khama chi gi sing ki a sing yo fu chi gi sing ki a kuna gi a gi chogo ka chi gi sing ki a chogo wa ka e a chwa sing ka o ma kare hit ka wi si kana ka e sa chwa tu kwa sing ka o jala chi gi sa tung ka o jala wan kona ka nga lung sa khama ta a lung sa khama kona a sing hai ta ki ni chi ge sa ngo tu ma ma ma kham i chi ge sa ngo tu ma ngo i chi ge sa ngo tu ka ma ma ka wa chi sa tung ka ma kham chi sa tung ka ma ma panga kana ka nga wa chi chi jela kham ko o ka wa chi ge he ka nga o he a ngo he a sa ngai mchi ma ka ngja ra mchi ma ka ngjo jela kana gam sa sare kana tsam si si in ha tsige him tsa a to in ha tsige him tsa a kham in ha tsige kam tsa a goli ka kana tsam si si msa sing da gi kona gam tsa wana tsige sing ka e ya jalam tsa tsige sing ya to msa tsige sing ya tsum msa khoko ka msa wana kham tsa kana da ngai da gi ko im tsa tsa u jela u kwa ka im tsa sing im tsa titi ma u tsa tsa sam sam mo sing nando ya ka kwa ya gi tsam tsi ka la tsam tsum ke kansela lenyalo ke mtsa sake makadzi acha mtsa ke xala cha mtsume ke mtsa ola ke au chaqwa mtsa singi tsimboy ke singi mtsa qwa qwa mtsa bura qatwa awa mtsa kokwe ke mtsa qwa kango qwe qwa qwa nga kwe ke mtsima kang pasi kawa ka panga tsima kang pasi kawa ka jela wan yal ke tsige ge ka na kamusi sa qala ra qana re ni qwa na qwe qwa na panga qwa na qhamsi kana a qwa thisa ke ka gising o jela go qwa ke revel ke a qosa
kweke sa tsala twa tiro ga tswa sa qeng kweke sa tung apanga ke a tswa sa kweka nwa a tswa ngo ka sa ngheke tsijela seng ka isa ngoto a tswa ngo ka freestyle ke tse sa ngoto a tse sa qala twa a tse sa twa apanga tse sa twa tsala kana tsimo sim sa sing sa tsala a kana tsimo sim sa kon ha de ni tinji ngo ngo tsinqinqe tinji ngo panga tsinqinqe a probier tsike tsidole ke ka panga ka probier tsige singi ka oha ngcocunqwa qini khwancinci cocunqwa problema qancinci wantsike safurvakaqwa sadunga ka wona tshinjeke kona ka panga tshidoleke kona ka nqwa tshidoleke kona okwe tshidole emvesamtsafita ncinci wake camtsa iqumo nncinci wamakhadzi acamtsa ke kansela leni yalo mtsafita mtsa sake xala camtsume mtsa wola ke aqumo khamere qhamtsa ke 3 wola ke qhuqe mtsa ke qumo nncinci ngene mtsa aqhatana akha ngoxa ke usike mtsa qhuqa tsa camtsa bro qhatsa ng ya singi xala ke ke usike mtsa pasi mtsa sinci mawamtsi tamtsa timboya mtsa samtsafita ncinci wake makhadzi ake camtsa tasaka usike mtsa qhuqa akha ngoxa ke xala camke.

Cheers, man. Xka FM 107 unxikini gara game tsa mzabita ncindo ke gicamtsike cancela len yalo wa mzabita ncina mthisa ke qoma ngxoxo tsa ola ngxoxo re qhamtsile ke 3 qhamtsa ke fhi manita ke tsimbo game tsa titi ma tsa qora mtsa sendike wisi ke tsa tsa qoma a ncha mtsa bro qatswa ka ncini ka wisi titi ma e he mtsa a passing tsa tuto sim qala qhamo ka wisi na qhamtsa re ke regaro e he game tsa mtsa moni tsiha a qhane ke tsisi se game tsa qhamtsa ngxoxo tsise game tsa mtsa ngxoxo mtsa passing tsa sengka ke a pasa go na sengka a pasa go na guka ina ga tsike he e a ka ma o tsike ka a qham di ka ma o tsike ka he ka gya a tshwa di ka ma o tsike a qhucace tsike he ka ne sicace he a ruka ke ne tsike ka pasi ma panga o tsike ka pasi ka ma guli tsatsi ka pasi ka mo ngxoxo sa ra ke ka usise gya a qha ngxoxo ta mo ne tsikha bisleti ke tima ka nga wa tsijela sa mtima ka a wa mtima qala kai a khoile mtima qala kai a panga ke u sikana time sa teke ka wa bisletia e mtsa an a go qala tsam kai bisletia la wa bisletia e ya nga an ka ke mtima mtsa bisletia ke pasim tsa o ka wa tsike ka hang tsa pasim tsa sing hanga ke mtsa tshwa mtsa moni tsa bisletia tsam tsa tsam tsa tshwa mtsa moni tsa na ne si tsam tsa ta ke ne tsia ka jala sing o tsike ka pasi ko tsike ka tsumtswa kana ka pasi mtsa kona khamotsana o kana ka pasi mtsa kona panganqa wa tsika ndwa ke mtsa sa he ka wa tsinjela sing tsike mtsa sing ka wa tsinjela sing mtsa moni tsa bisi le dikene tsike ka pasi mtsa sing tswa tsi mtsa pasi mtsa tsumtswa o mtsa pasi mtsa go kwa tsi mtsa pasi mtsa first time kwa tsi awa ka ka ndwa ke bisi le tela mtsa moni tsa bisi le dikake mtsima tsinjela sing tam tsima kala ka pasi mtsa panga tsitswa ke ya seng go ka o tsitswa tsinga kha go nwa tsitswa tsinga go tsiya bo a sa tsitsi tsitswa ni ka wa tsike a tswa go ka kona a go kwa ka a fa tswa go ka ka afristan ka tswa go ka an farka wan a ka tu a mo ne tsiga tsike a go le tsa o tsike ka nqa ka pasi a mo ne tsiga ka bi sile di tsa tsike tsike he motho o ka tswa tsike a ka nqa ne mo tsika a tsitswa go ka mo tsa tsitswa a nqa la mi tsa ma sa tsitswa ma ka tsinji tsika o ma ka o dole tsika ma ka tsike ma sa ka tsike o tsima ma sin ko ka mo pasi ma panga tsi dole mo pasi ma ka tsinji tsika mo tsoga ta nqwa tsinqenqe o kana tsamge ka tsi a singa ke ne mo tsonwa ka sin tsika nge ke mi mo na ha tsike la pasi ma nqwa tsika mo pasi ma tsinji tsika nka e resta ka tsa tsike sin ke ma tonga tsela Eresta ka tsatsi ke seng ke ma madonka phanga tsinhei ke ke tsike hi tsho kon kon pasi ma lung sa tsa ka nqhe ke ni tsike ma qhama ka u tsike ma firstan kwa ka ma tukona guka phanga nqo ke tsi dole ma tswa tu tsike hi ma sa ayo ma fur ke wa tsinja la singa mo ngoda mar ma tu ka tsinhei ke ke tsi nga ma pasi ka kona nqo tsi ma pasi mo jala tsi mo ai ta ka u si gya a ka nqo ka u si gya a ka nqo ta ka apa sa bi sti ti ka re tsi a kwa ka wan ka wa amone e ha a plani ya gya ka wisi gana kang bisliti a kama a ta tsiwisi gana kang ka apa ngoka tsiwisi gana kang asa a ngoka tsiwisi gana kang a long sa tengo tsiga na da firstan ke gini ka e hi pasi mo zela kwaka o ka hi pasi ka ma firstan kwaka ku pasi ke ma gu kwaka ma pasi ma sing hi ke ki tsigi sing ki ta tsigi sing ka kana tsomu sisi tsiga na kwa kwa zela a ke ko ega kawa apa sa tani sing hi uka gini a thusa tsiki singi ka tsinja ngale mana a thusa tsiki singi ka dolo ka wa amone tsi ga bisleti da ke tsi qala ma o tsi se na ge a ka don bisleti na ge a don da ka wisa na mtsa sa ta ke ka wa tsi ge a ge a ka don da apa si an kona guka tsi se na kang a kama an da apa nga ka ka amana ka wisa na a kang da kang a o a tsong tsa ke ne tsi ka ma ta tsi o ta tsinde ke tsigi singe ke asing tsida marka asing tsi a o fula ka di ne tsika ngo tsi jala sene kama tsona tsika ngo tsopa si de kama tsona tsika ngo tsoa de de kama tsia go wan a moni tsi ga ful tsa a tsiki tsena fa o ka first time tsa tsitsa na ke ne tsika ngo tsoa jala ta tsika ngo tsong tsum tsika ngo tsopa si de tso ma ka teng ngo tsong mi tsi tsika ka tsoa go wa re kama go tsang nka seng mo tsoa thisa tsika ngo ka dola thisa tsika ngo ka ngwe ke wisa na kan qala ka mtsa sa adam sa ukwe ke mtsa qwa ukwe awa bisleti ya gya mtsa wa bisleti mtsa moni qa bisleti ke mtsima mtsa a opanga mtsima ka mpasi mtsa qhamwan kana tsemu si mtsa sa adak qwa ya tsi mtsa ra ke tsokona o tsi
kagriya chigo na nko, kagriya chigo na kung, kagriya chigo na panga, hengka sing amana wa, tagusika na zala, hengsa amana wa, tagusika na toa, kala kamwe, tagusika na kamsa sayim sa burham kaya utka kwa, sasa msa fiteng na yagi kamsa yi kala kamwe, wa ubutle, bako, wa pio vipa kamsa yi kala kamwe, kumanga yi wala kamsa, kay dri, hey kamsa, ke 3 menita ya teo ke mcha tidi ma ka kom cha sam sam mona atang ke kala cham chme wa khontali ke khuidam ke kumang ngana cha sam sa fitin ngana ke cham cha ke pure vibe cha cham cha ke kala cham ke

0: ngixka emona retensiwe enxakene garakhe mse samsafi tencino yike camtsheke inkomo nomhlungu yaqhamzana ke somewhere your mode ke black demon ecamtsheke wola ke ngqhamwe qhamzana ke msathimbo umsitho qonqo umsawu xatshwa imthe singimthawula tici msaqanqadwe ke usihana umsake siya nisi ayitanga khawu xala camtsumisa qwa ya camtsheke nisi xala ya camtsheke firiri atiwa ke qwemanqe ke msawula ke ngicafiri qhamze timente samsaqhadwe that then awunqhamtsheke ngiqala cembe atiwa ke kola ba firiri msasamtsa buri kunqo ya qhamtsa wa fifi atiwa ke sizire ke qala cembe ke usina ke msawula ke ngicacwa ngicala qhamtsa ngoma ngami a ibi vikte qala ke msase ka maqhake wala iwa qhamtsa ke fifiri himsa samtsa buri kunqo ya temtsa ke si fifi atiwa ke sizire ke qala cembe ya dinstere sizintona ke msaqhamanqe ke ngwa qhamtsa ke 51 ke msathokonqo ke usina la games singimthathile yachacha ngoba uqhamuke imsicoko culo games awola ke yathini aqhaka ushizi games aqhaka xa umsapura aqhaka ngene ke kiqala cemke aqonqa umsathe ke lapho simse singike games atiti awuqa umsawola ke aqhaka xa umsathe ke umanike sathini qhoda qhawa games singimwe qhatshwa umsicoko culo ke games athwa aqhama cha zaveke singa e sathi uyapala pala cha gala kayawa samenta ke usena kamtsa singa ke msa titi mai sa ong ipasi ngana titi singa ngulung sa ngana titi singa ngonzala ikhanu ngana titi singa ngqawa ka usisi ke hewa ka zala singa ngqawa ka usisi ke ikang to ke kala tsamtsume ke msa kwa kwa ke msa bukha kwa tswa ke msa wala ke adum ka tswa msa samsa fiti ngana ke ake tsamtsa ke bailando ke vinka a tsamtsa ke kala tsam ke msa wala ke kongla msa samsa fita ta samsa puram ya au tsamtsa ke ngam ya tangi ke kumung ngam ya wakuntali tangi kwa kem sa komak excavum honor tensio again nihar kem sa samsa vita da samsa ngam ta di tong ngam sa pram kala kam ya kam sa ding sta hai kem sa last every game sa chwa I chwa da om sa ngam ya kam sa ki jun man sa chwa chwa ki jun man ta ne ka wisi kem sa chik de chwa ak ngam ngam kem sa siki kam kome kya gawa o ya ya kak kama par mi em sa ngam kama sa chwa chwa ki fifa sa chik de sa nda vinka ak kam sa ki bailando
1: vinka songs and drop on the bed.

0: tam he ex ka FM ki faifu askis seis iri na kwa no tam e nga he te ta kwa na seis askis fir iri na kwa no te fir iri bori e ta kwa no komsham bori fir iri kwe tia te ti tresel ka te mwono ti mbamba ka te ke ke ten tamaha ex en is a nga te president Cyril Ramaphosa ya kha he ba para ju he article 98 ka ju he iet a ki panel fasla kha kha te tina u shu he a ki ama ki ka sa a ka kha te hi tim Ramaphosa ama ya ko ta ko document he e ka ka we cup start ku ki a khara hota ama kwa te a ki fasla kha he anja shinum anja amui we tamui kutuko koro e yehwe nghe anja shinum ngo khama mboronga ka takwe dem fresla ha nge shiki akitim Ramaphosa ama ima icha o tati aki aki qiye nge khuji kang di shiri a plus imshi pala pala kwe ki February 2020 haika XNSRLP le rato ngo beni nga te khana Ramaphosa ma aki wofu muka sikara tim nung aki khana ya ba tewe iye te khanmurunga ta ahem.
1: Not only to stall, I think he wants to evade accountability. By the time we have to sit down and actually have this process happening, 2029 will be right here. As you know, it's not an urgent application. It can't be an urgent application because he had all of this time to lodge his application to refute the claims of that particular report. He has not done that. And so for us, you know, it's not only stalling. I think he's trying to jump across the curve.
0: ANC ki kai minister kara maskaplak onwakalang ki te hi CC to lachi no che hi aki leti parliament kara jauta takhono karo aki president kara party si ngi gakui ang shiki no she badangi khaim to lachi ANC issue integrity committee sikimboronga tamui tin kan karatia huji ankimte tu ji kwati department de menes department de siki ata jarogu te tin te tikan nu amboronga kaite anki hutu ANC issue gaku ang jiki khai hinki nu asidi kwa iet ta kon asi di statiki jawot ko kwe di salare si am takono si di kwa aki te kwa sana hi om tulachi ANC e woti aki parte he anja sino duku tu ti be tem kai he cha aki te sana hi ni 510 tak tak decision America si di dollar di o president de ma mplasi si ki modi mole kai ka nga ulempo po ku ki 3 unim ka chwenye huita chwenye nge he aki inglai shana te spane pur kuriera a karatam anja teknise kwa na shika khana kia te inlak tengji an selfun ki boronga kai te jam no Emmanuel Daveti aki kuma boronga kai te mam a Daveti aki Yosef Sebi Frolina takhono ndili nasu tase ewo khwin chan an sikim no kai ka ku peter matata akati akimu ngutu ko dowe no yabaji ti mutetu shiti kona kha anja sinungu ku ngutam bori shikhri wem firi di kwin o ta belgi kam trin o shure besha tan ta ka kwa ta ka dor pasi behen hout ta kritiki os flandire kam no shi de minister an hout di an ka te o ta kwe an tam di kwa an kyan kara ta kwe an ta kona khabana kuye ta kwe an tam kan kara tiya ya ta kwe kan kara tungwata kama kuwa nge he a ki stimira dao ki a back coat stasi kwe ski insana tam no o na a ki an ka tem si kama kuwa he aki han aben ma ko na shiki te taritem e bori tue e fai fai kam takwano xka fmo teste khabana ko mogwem
2: Unang mazali to mahungo at ang mga unha fir iruig XKFM ta fir ki kawa 5 minita. XNS ang ehgyok ito ki President Cyril Ramaphosa ki agiga hana papilo hum ki kang hawa artikel 89 unafantlik ki ka panel verslag ha mukukhang di diwika sum at ika ya tuhusun ngutra zala tibisisik ang paliko kundisa. Ramaphosa papilo hum hofun ngutla ki kapsa di gano kona gugi hana kwa hea geti sa ati ki papilo ya Kain si Gwiki Hanaya, si Palin nga si Onsung, hingwa ki kang hi awa interdegitu, gi kawana sa kasang hukani, ki kang hi awa, yung mga tsalui, hi ang laki kawi. First laka, Onsung, gigi Fisa, kwang hi ang tagi Ramaphosa, hutikila ya okri diwa, tiya kang hi awa, tumaki ka chi, ki mkalungan nga ki ka mali, kang he ya plasi ge pala pala gani kona ki February ge 2022 ha singi wana XNS AK LP ang he lira ton go beni ye ko te ge khale kang he rama posan a hon kolo kang he a wa ho fu gani kona ki ka wa ya ji khoi ng he an amante ki ka wa chika ng he pali ngawa chibisi se ka ing ki kundi sa kang he sangati sa ya o ya ama ke tika yang ki kundisa yang hi tangwa ki ki ngwa ka chuan
1: Not only to stall, I think he wants to evade accountability. By the time we have to sit down and actually have this process happening, 2029 will be right here. As you know, it's not an urgent application. It can't be an urgent application because he had all of this time to lodge his application to refute the claims of that particular report. He has not done that. And so for us, you know, it's not only stalling. I think he's trying to jump across the curve.
2: Tayan siya ki pilumilu ministra ang he kya matskaplik on vakalang ki kawa sisi situ lase ahon. Aja kwa ang he ki hana okui ki kang ha uwa gwe vikomok ay ka parlamenti ki kawa. Hingo ki presidena ne ki oparte ka dame liha ki kawa sigiti sa toha vikomagi kliya. Tulasing ahon ayan siya ki yi integritets kumisi ki wanang waking laki kang ha uwa Tikaisi kang hingungwi kwa makang kika chuang kang haking awakalisi ko gwe departamenta ang hei ki uwa ministry gani ko nam. Yaki ati kaisi ki wanang ngon laki kang hea uwa tohum yang hea ANC ki damili ha kikawa. Kika hana u ke ya dewe ke ingwe hek wala ang hitane ki uwa statu kika vik kwa makao ng hige kwa apangila ka ya ki ya mali. Hingwa ki kang hige uwa ya kaya jiwi sisi ng diwi kang uwa gong. Tulasing ahong chimpung ngayon na ea in siya tani ki kisala ya ki kang hiya uwa parte ng ki iwi kwa ma ti kang hi ya ki okwe ki ang mga chuang ng ya ki awam. Panggula kang hiya uwa toma ki ga chi ki malit ng kaya ki uwa 580 days in Amerika dollar ki kamhalim. Ke presidente ki aplasin halimang ngon mo dimole ki astri kofu ki lumpopo gani ko naskit kong agatiw ki dri ki yuni. Kung aga ang a oa ti kain hige ko asang laki ti sa tuho iwi ko man ngayong hingwa ki ti hangi ha. Santani o ang kalindi kawa hasa hingwa ki cellphone ni hingwa ko nomor iyan niya ang hiwa Emanuela David ngahan. Ki ki yamanin hongi wanayin. David ang kalang e hingwa ki Joseph Sebi Froliana hingwa ki Ndili Nasho ati kwensi ki kisilang pula ang hi atoma ki kawa. Rektera ang ha Peter Mantata gigi tisa kang hiya uang lang kya kundi diwi ka giga sung hingwa ki kang hiya walisi ko gani kuna efasi. Tip kwa ki firi ngayang ki tau ki balkhiya gani kuna ki kang hi kuboyo yang hi yikwa akwa kalang ngogi skola bisa ki kwa kwe ki dorpa ngha bohanout ki uus flander gani kuna ngoli ngala ki ka ministra kwas tovi kwa ma gyao kwe di gajit kwen ki ki kulay ngali ngi ngon dewe ming asata kik o hechi ki ji kwa bo ma a yi hun ji kwen ki kwa dhok ay ngi gi hun ki sa kama kwe kwim ta on khale ka ngi kondisa ki ka ya wa tonsi ka ha ku boyo ki ka gam ta kilometer ki gani ko ang ha bo khenot ki ka sta si khona ko ni ku boyo ko aga ka ang ka ki kondisa mandra ko o ti khre hin on ngol ngi kala ay ngi ski ngi ba ki tuyi hi ok diwi i ton o ka gi ok di ang la ngi chi ka ngi ka ki kondisa ko ta ki ngase wala o fa if irum tindi da sam ngi ki ex ka fm

ما زلت ما هو تنغمي هو في رويكي اكسكا اف ام كان هو كوندا كي كان ماتسكا بلوكا كي كا مالكوني كنا كي كا كي كا ونام سيجيو كويتا كي دارتين بريسين دي تويرس نين دري كا كاتي كا انكا كنا كي توام تغني نكا انكا كون دري ان سوري نيخا ان دارتا كا بريسين دي ke tourism fe fin tu na kha kwa hi ka kun ki chong wa ka hi chi je ge kha kwa ka hi a wat statistics hi sit africa na gi gi to ma gi di ka ge kha te ki kun na wa ta thui ta gi gi chou gi ka ha wa chi khai e gi ku gi ti sa tu ka ha wa covid 19 ki ka mali ka hi sing ki hana chi khai ku khasa ma wi em chi si si ka ng ka hi sing ki o u ka hi gi sing kang hi a wa tsung ki ka mitta tim a chi khai hi kang hi a wa dong ti ga na si khri si mhle kang kai ge ko awanam ta ka hang si ge ko awzala ti ya hang ta ga tene chimbu gi hang ka ko ge ko asikala ta ngo gi chang gi hang tene ge ka he sung gi ok te gi sung ko gi wa chi wi si si kang ki ka chwan konda kang ya wa fir ko ma tue persitasi ki ka pende kau kang ka tuiris na ni khintin kai sang asang kwa ka kunda thoita ki ngawi khama khwe statistics is generala ng hiwa ri singa malule ki ki hoko de ki kunda ka achi si si ka ng hi kai sa ka tri kho ki khang ka ye kap study khuna chigi ki kon ha chi kho ki tske si ki ko ki fisa u ka wana a insi ki iplu milu ministra e ki ku ki su matska plaka on vakalang kan khuna si si si to lasim ha ji khwa ng he si gi kwam ke gwe ka ha wa parliament gi ka ji khwa hingo ki president ya ing ki wa party ng he ki dhamili khagani khunam ya palin wa ohon sa ho vi ko makang giyam tulasin insi ki etik kumisi kewana ngoki tulagi kang ha wa tia kang hi a wa vi kwa ma ngin kang gi lisi ko gi kang awam ki vi kwa mam so kang gi pangagi department gi ministry gani khunam na tu kwa hi stene ki wana ngon tulagi kang hi awam do ya ng hi ya gi ku ki hana ki a insi ki i dhame liha ke kang he a o tho ha ngi si gi hana ya de we hing ma ki o lang ha o statu ga ni khonam ke chi chwa ya ngi he ku ke khwa sa ya ke ya tsang vi kwa ma ka ngi he ya gi ku ke panga ma le ga gi ku ma statu ga ni khona chi chwa ya ngi gi ku ke hana hing ma ge chi khang gi pangi la ka ya khaita ne ma le ka ngi ya ki hana tulasi a hm si gi ki sela ya ki parti ti vi kwa ma ki kan in ke lisiko kang he ya ke okoi ki tika gya panga ko ko ko lagi panga te ki awa ilisiko da tika he ko hu di ko la ko o ya ke om xns e e ngi ko te ki president Cyril Ramaphosa ke gi ka hana u gi khano hu ki ka ha o article 89 ona fan lagi ki ka panel verslag ha in ki game ki se khon di du ka hanka atia ka ang hi ang hatu hun mutra zala fisa kang hi ge romo pusang ang hun papilo hun wo fun ngut la ki kapsa ta gi hana ta wa chi khang hi ge tisa ge papilo hun ge ka hana ka sung ka un sung kang ha wa inter de ge ski tu hu wa nam hu ma ge chalo hi ang hi ang la ki ka wi wo la ang ka sung ka ta ka ni kang ka sung ka ge ga mai papilo un sigi ge fisa ta ge wana ta ge romo pusang ang kang ya o kwi diwa thomagi ga chi kang he ki ge ki ngoi ki mkhalong ga ngai ki ka mahli ki a plasi ki phala phala ga ne khunam ki february ki tuiris nan tuman kha chi ga yin si ge wana a in sorry xns a ki lp liratun gobenim jo ko te germa po sa ang khali ka ang hiang ang kholo ki hofu ga ne khura ki ka wa ye chi khoi hi ang ama te ki chi bi si ga ngi ki kundi sa hi ngoi ki chi ka ang hi ki hokkong apalingon ama ki ki hi ka ta ngoi ki ya kya chi khoi ang ki kya ka chon e fasim
ANC uitvoerende komitee kan in die gee dis premiers ke provinsie ke nege wisse sê ke yo ek ke bi kom ak om nkang hi a wa ti totutu giga kusa ka qhawo o qantsa ke ngxele ka ha o South Africa ke ka bi kom ak om o ti qhwe ngi qhola kwa ngi ngwa ke ka hi a wa yi ngi ngi qoma ga ngi hi ti ga ma kwa ke kula papelo ho yi o hsan kwa sa ti wisse sê ka na tsam jangu ngo ma hi ske thwa ministry hi ngi department di ha yistisi ke kawin yinghe kwa asanha titsongho kwa kundisa ngana qonqe inqoki titsqa giga yunga o yusi se giga qaqala nqe sigciku ke khango kang hi a o titsqa yi he gani kwa yinda ngo ti gqa ma hepa pelo ngkula yang hang ki pali gya kwa secretary general ang a ANC ki wa fiki lembalula qalo mang ngam hum conference o qedi ya gqi hana ki navigi ka chang ke jangu ya ngi ki wa national aid foreign committee ki wa tsiki ki khango tsibisi sika ngani ni ka ngi ya ga ku ki kham da panga tsanga police ngole ngi ka tsi tsoi he gi kwa akhali la ka hum hinwa gi department de ki ivi kwa mako i ha benelan sisa ka ki kawi kala ngi ngwa gi matska plo kon vokalang ki kawi itsi ki national ki provincial ki ka sentrum hang hi kawa tsi kwa ngok kawa lukalo hi kwa kwa asanga ngo ga jalam ti khahi ndivi kwa ma UCC a khamta panga em ku singi mani gi akhasa la ya ti ngi ngasi wala wa sis irum tindi ta sam ngi ke xka fm

0: Kula wafifi ki akhen fiftakh ki XKF em de mola ki tlhamya mke di tsamhmi ngi ya boru ku ki mansela si tati khoyi he tla tsum ke ngi hanam ki ke mzeli to mahongo ngi ngi tresel ka tembo tsu ka ngi ko mtsam ka ngi wala wafifa ti ki si ji ale ga khomisa ngi ya boru ku ta ngi ka ngi wala o ha si sir wa samhmi ya khoyda mi ti to silam
1: Kam 5:58 minute ki XK FM ki si karapa ha kam ng he ti takwano ya khiri khiri sha bori kushi bori je ui ma te se ta anta khiri yengwe ya bori je kam kia ti trasel katembo takwano jelita mohongo ta no kam ng ki sai se kam takwano sai siri kwe dam bori he ti ngi takom sa hinyem

cam seise amogo xka fmk no cam ngete atabano seise record ambori e komsha bori e tiete ti treso katemum presentasi aki kehem di ni maskapla ketula ane wo kwe na di ane jan 13% de 2003 toti 39% 2025 ka suisa na team ngce sika aki ke ek amhem ngce kona South Africa ki ngce kona ngce ti nomungo ti suisa na he an karati ya kwena aki para team ngta COVID-19 siu shiri sinyama ti te team no ngce ngce karo aki ek am khona u he aki un ko ji a wa u kwe ve na u he tama han ga sa na tin no 4.2% de ka 2019 ki si ye ti ga si ko aki he kin ga ha nu re singa malu le ki a ka ti ko a kap sta ti ki an ja an ta i ye tim a n c e khona e minister si ku maskaplaka unwakalang kitin a cc tulachi che ti akimu ku tak parlamente ki takno karo president kara party si ni ga ku ang ku si kwata tulachi anc si u aki ethic committee na boronga ta si ku mu ti antia mutet tu ji ko ti department ki minister kara nu a boronga kai ti aki heu tu ji anc si u ga ku ang kujiki kai nye no asidi twa aki takon asiki ai ki jawu to kwe di shiri kwa ku kai ko ji anji kamboronga kai ti tula si an ka te kha aki an si kuna e wo ha ti an em ta exen sa an wa ti president masaro ramaphosa e karata document ji article 920 si ji aki iyete ama anja sino akaha ngo ti kasa ya karata Ramaphosa aki dokumente ji akaka ui kapsat kwe ki ya karata ama waka te aki fraslaha ya khabana khamungwe no aki ko shana tibe prosesi anja sino ngo kungwe khamamburong kakai bete fraslaha ya mung shana te aki Ramaphosa ama kwe chawa ya karata te aki chan sana hi kaung shiri an Palapala ki February 2010 20 kasiwe Exen SA LP an le ratu ngo beni nga ti Ramaphosa aki wofum oka si yeti doa ti we aki esi ma anja sinu ngi khuski mboronga kai gure tem borisi khiri wem ANC is the 8 for the committee and waka te premier ke na nege provinsi si una atkhana ati no aki aku jiti in South Africa ski takon omba para kwen kaun kwen se down South Africa kwen akwa tim no atami ka de kwen wika tsi ka tsa hengoti no minister aki department and justice mess that for kumang takon failiti kwena pareti anwa kushi dikwana ki mwisha omba prama kana hiya tingireta secretary general ANC di afakili fakile mbalula ama kaisha ngoti ki aku kicha we karati singe tina vikisiki en yuka kaisi ngoti shuhem nu spani aki jawoti a polishana ngkwe ngwiki khoku ewe kona Department dan balance sak kunam tano maskapla ka unwakalang kuna no national no provinsi rambestir kuna ta an spani na ngwe ti kunkati bori kuya ta kan us ka u koma na kame sebe am tano test khabana te komogwem

Di the general te a kuyama no tuye ay en kame kwe kamo yun seize amta ku niya kan fier ta kamini ten kie kwa ha oner ten seven o en niya kha xka fm sikino program mete o bori kodi a kako ikwe kwa ha tu ay te kha ti kha si e si kiri na kusa kuma te kwa ha ya ufra di mini te e ya kwa ha Siwe ire kamyo, to siwe irski program me kona we et tuan sa hiyang

XKFM kawa ola ane khe kawa mneti nge ke ma jwe kamo kwe bunga ke IBCC ke kumise nga wale kia kokoma ng ade jike meta kani kwa ade jike kwe ng ade jike ngole juwa ngunga imtani kwa chu au nga wale nga ta asa kwezi se ka ke rado ke ka ke di 6 and 20 akstem kwa chua ke May 20 6 and 20 kata asa kwezi se ka ke rado ke ma jwe kamo kwe bunga ke iwise se ke kumise nga wala ka kokoma ng ati chiki ngole juwa ngumka ke mtani kuchu au nga wala nga wangu sa kuzi se ka ke radu kwe ale kwa burham mtutuku nga wala nga wangu sa kuzi se ka ke radu ke ma chwe kamo ke bunga ke wala ngume mtachu nga wangu sa kuzi se ka ke radu ke ma chwe kamo ke bunga ose nga ike asika mga wike wala ngume wa jetman style o manel ate uke nguna kwa si awa 12 iri

X ka FM ka wa ne kha ka wa akh minute ke wala ngawe mtene ku chu awunga wala nga chicha ngwe sa ka bu se ka ke wala ngawe kwa nga ke ka wala ngawe pangam ku sin de ke khasunit ka ching ngau tu lagi ka nu ji se a ku se ngana kwa mko ngai de ke ka wa ngwe ya kom de ke mei ta mtene na se de ke ngi ke ka ji ji ka ngule kha kha thoma kwe kare nui pangam tene na si tagi mkhasi nege chukuna kane uluzi si yikwe kung kama go siu a pangam go siu kane uluzi si tutu go kia chukuna a pangam go siu kane uluzi si ngung go jela o kane uluzi si angua kam da sing amanin ko siam kwa si mkhaisi ke kom kwa chua wala ngaji cha kwa si tagi mkhaisi kwa tu ngai ching mkwe uzila ka usi ke ma uzila ngai chua ngang ka wa ching ngau tu le pangam go si tagi a khasi ni kane uluzi si yikwe kung kama go siu mtani na ching tibe kani kuna ka chichi kang kanda daba ke chukuna he ma sing ke ka chichi kang gore ka kama goi panga ba a sing daba goi ani ching ka ka mgo ngay re dibe ka kama goi ngari ngui ka ngui a ngu ana ke ching ka ka ngari ngui panga mtani kwa sinta ke ya cha cha ya ngi ku o ya ngi ku ka ka zha ku ta tuna ka wa chike panga mtani na sinta ke ka ka o ta daba ka ngui ya ngu ngu ta apai la masi cha kai ma si tegi ka mga chua wala ha chi cha mga si tegi ma si cha kai kua chua ngu li ngung ta kwa chiki panga ba a tui sa gui sing nga na kua ka chichi ka akum chan ngu ma si cha mga si mga kai si a tung o a chau ta wap teki a chau ta ua kliniki a chau ta ua doko ma si tegi ka wa ching ngau tu lagi ka nu wu si si ka wa ngang a lia ngung ma si tegi ka wa chiki panga ba ka ngung kama kui a panga ba chau ta ung hali ngam kwa sim geng i kwa kwa si ung i ki di sa wa ma si sa wa ka wa ching ngau tu lagi ka nu wu si sa wu si tegi kawa akh sene ke chukuna yiku kum thamu go seu da a kane uru se angwa kam kamwa kai malili ma angwa kam kamwa asing thaba ya e kanui ya lulu ka thamu go atene na ngwa kam mugo se de jiji ka nga ki osip de lo basela kula wa as ka manga ba mugo se de si kama teiti ko gi asip de ri ma sin de gi ngum kane uru se se ka go kum thamu go seu ma se de ka jiji ka akwa kai thamu go anga chike ang hua asing kwa te panga ba sa ga gam sa sing samani chu tala tala sa sing samani chu yunga sa sing samani chu ha ngum go jela ka wa jing ngau tule panga ba ma akala tu am khase ne ke kan ulu je se mtare na sin de ke se suna ji chang ka ji ji ga ngul ka ka thama go ye kali ngui ma se ji je ga thama go ye i ji ji na ma ni kho sing a ngai te ga ji ji na thui se sikula de ngwa ari ka kia kala ngai o wa ko gi chi ngum kane wulu si ka thang ha de apang ma ba ngum kam hang ko sing amal ma tal tal ya gwa je de kho ko mang ka ji ji kan de wa wo skula he ang he ge ne thoi ma thum ko ang pang ba chau ta khue tu de da ba tu o a kon da ba ge de de pang ba chau hang pal pal hang wo skula ka wo ji ge kan wu si sim ko ngai de ge a se su na ji chang ga thu de wi kon thum ko de pang ba ang ngo ya kam ngwasi de khokko mangu ge te te askola wa ngule thu da kha kha thama goi ta ka ne usi ka thang ma ya de pangwa ba angu wa kam ngu sing a tung ya wa skola a tung a ani chi ga ka ngu wa skola ngu na kwa ya e a kai ge chu khuna khali ngu pangwa ba ten na sing angu wa kam sing aman ma ti wa ge clinic aman ma ti wa sip dari aman ngu a ko sa ko ching ngau tu le ka nu si chung go se ma ngu ma so tan du ta ngu ba wo lang

ka F kawa walang ngawe pangam tanu kuchu aung ngawa perkhurma go sewuji se ka ke rado ke kawe tu ka kai se pangam go se de kwang kan go chupa ke yen en dar ta khamani te mo ta ngawa le ngwe go jit tam go sewuji se ka ke rado ke kawe tu ka kai se pangam go se tem tanu kuchu aung ngawa walang ngawa ta sa go ji se ke ang kong ka ke walang ji cha to ma se de ka wa kan ne wulu si chagu si dake khasunit kawu ching ngau tule pang ngau siang mana kwa ma si dake say suna ji chang agun ngai dake ka ji chigang nguli kaka kamu ke pang ngau wa gu siang dake khasini gya chuguna kan ne wulu si tani kun kamu ke siang wa chige mtan chong ngau wala ngui sa wu ji si ke kawaya tuwa

0: X ka F M ka wa ulang ayam tanu kuchu awng ngaw program ko sa wje si ka ke radu ke kabaya tu ka khai si pangwa ko e khai ko radu ke numuru ya woni ten si va pen ne kha F M ngani mtu tu ko e awng ngaw ulang ngaw ko sa wje si ka ke a ulang ji ja kwanga ta ma si dai kwang khan ku su pa ke 3 and 20 da kha mani te nam ko e ka ngaw ulang ngai e ten ko ngo a chi ta ba ko sa wje si ke kawaya tua kai se pangwa ko se de ge kwang khan ko supa ge 22 minute mo ton ngo le ngwe ten kha ji ta kwang de ka wa krim de ke safety kan wulu se se a go se de ge amen ho sa a de be ke bunga ke chukuna ego safety kan wu se wo ji ge mtan chong ngo wo lang ji cha ngo ko sa ka wu ji ga ko ka ge radu ko se de ge kawaya tua kai se mtan ko chu aung ngo wo lang ngo ta sa chi ma ta ya ke wol ngo kon ga ke ma si de gem ten chong ngo la kon ga te ka wa khasun ngo la ta kan wu si a ko si de ga khasi ne a du yo khasun ge chukna o khasi ne kan wu si pang ba kan ni a ngo kam ta sing a men ngo kon ga mu si wa sing khani ngo na khasi ne kan ni ya ka ko kon tomo ko chok clinic ki o ya nga ji ge ko la pang ba chi cha la kan wu si si a ko sing amen ko sing amen ho tel tel ya kanwi a yeng ngo ba kwa ko ga ngwi ma ji ge kwa kan wo ji sia sing amen ho sa wo ji ge de chong ngo la ngo da sa go ji se ka ke ra do ke ma ngo ma so ten du dong ngo ba wo la
1: Mandisa, sorry I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ha tunzu oka mo di kwana ko sikin an an kwe ki kana kwa ya khona ko ta manya mo ha ke ya ta ko hisa na ko ha ha ditita ta ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko nna nna ko ko to ka ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho di kya ki na ka nto te do ko te te ko nna ko ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a nga ke ngomso ke ngomso ke tinhe ntote qha qha qha kwa go nga mku dikwana tso ga le ncamo kwa na kwa re cheka kwa na thatlano tinga sekin is abias ye kwe na go tudza o tla o ditamo ke tla go tudza magang do vega go so kwe kwe go dieta nta ga qala ngaya kwe am tsa go mo kala hinta tsa no ya heti no a kwa na sika ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fei franji
1: Escar.

x ka f m ka wa ulanga wem tena kuchu aung program ko sa wuji se ka ke radu awuji de ka wa ne kha ka wa 25 ta khamanite te kwang khang go supa ke se manite mo ka ngo le ngwe ten ho ji tabang go sa wuji se ka ke radu ke ka wa tu kha se pang go se te ma se de kwang khang go supa se manite chuang ngam ten chong ngo hang go sa wuji se ka ke ulanga ko nga ke kanu se pangau se de wolang ji cha tena ko ma thoma ko koe ale ko program mtu tu koe mo ka wolang ko ko sa ko ji se ma se de ke wolat tena ko ma thoma ko mtu tu koe ang ka ang ma ke ka u ka nu ji cha ko se de kha chone ka ji mo tu le pangau ko se ma na ko kha chene ke chu na ka nu ji se yu ko ang tam ko se amal mo se amal mo ko ngwe amal mo tal te de ka nu lu ji se wo ji ke mtan chung ko wolang ji cha hang ko sa ka wi ji ga ko ka ke wo lang ji cha ke mong mo so ten tu tong ba wo lang

X ka F M kawa olangwa e pangam tanu kuchu aung ba program ngo sa wuje se ka ke rado ke kawa tu ka kai si pangwa kwe kai kwara du gi numuru ya hone tin si va pen ne kha F M anum tu tu kwe aung ngo olangwa ji cha ngo sa re men ngo ka ngar ma ge kan wuje se aguchita ke safety ke chukuna kawa chingau tule pangava mkua sen kali ngui mtene na sinda ke chingunga mkua sida ke kawa ya chau ya wako ngui kali ngui mkua sida ke chuchi atutuwa ngam kali ngui kawa ya chau ya uka ngua ke sila diwe akwa ngaya ngus tutu sen ateo ke wala wa diwe ta kane urusi kwa chike pangava kusita ke diwe ke chukuna iku ngkamu kusiyo atutu asinga hanga elongusa atutu asinga hanga atutu kia chukuna kali ngui masitake au ku inga waya dagawa chingau tulage kanda kau chua nga mga sitake kaku akundi sa masitake kanda daba akala tuwa akata pangawa yunga akama a mga sitake kachichikang akiwa kwa ngui he kan ngui daba kala daba a kula asinga gang hunta atu a kawa chiki kanu si ma sita ki katana ni ahana problema ki daba kani ngui mga sita ki daba akwa nga ya ta chau ta u yang hai da ki ya akwa nga ya o ang akka panga ba akwa nga hai kule ti ma chau ta u a mtani na sita ki a panga ba kanu si si akwa sing daba o dibe igwa safety o dibe tutu kwe kia chukuna mga sita ki kanyui kawai daba Atene na ung hai daba hung kan wuzi si ya ng hai kan ngui ya chu o adresi ya chu aga ka numuru kalin ngui pangawa ya kui ng hai numuru a not khafala wa kawa chike pangawa kan wuzi si mungwa sida ka kwa achi ya susi mungku mungwa sida ya dibi kai sin kalin ngui kwa nga ta kan ngui sa wana sa tisa ya nga ya man ho ku ya ta kawa chike pangawa kan wuzi si mungwa sida ya dibi ke safety ka ung thamu ku siyo kawa chiki ang akta panga wako isi ang kwa lungu sa daba ki chukuna mkwa si dagi kawa hi daba ako misal nga baka ngui ang hao mkwa si dagi a kwa ki ka ngui daa mkwa si dagi daa kayu kwa kuwa tau ya kwa ki tui kari ngui kawa hi ya kwa ngamu wa daa panga wako diwa ki ang hai dagi kawa ya gui ya kuwa tau ngwa si dai ga ji ya de wong ta pal ngwa ku khai ta pal ngwa ka khang ngai dai ga nu si a tung sing de be i ko safety o de be tu tu ko gya chu na wa chi ge mdan chong ngwa la ngwa da sa gu ji se ka ke ra du ku e le ko program tu tu ko ngwa la ngwa da sa gu ji se ka ke wa la ngwa ko nga ku si dai ga nu si ka wa tu ka si mdan ko chu au ngwa la ngwa ngwa sa gu ji se ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa wa la ngwa

xka f m kawa ulanga ipanga mtene kuchu aungo ulanga jicha hungu isa kujise ka ke radu ke kawa tu ka khai se panga bakwe khai kwa radu ke nimuru ya one ten seva pen neha f m alum tu tu kwe aungo ulanga hungu isa kujise ka ke radu ke kawa tu ka khai se panga bakwe sing tem ten chu aungo ulanga jicha hungu isa kawijiga kon ta ke radu ke kaba tu khai si pangu sim te wala tenu ku nga tamu ale ko apro khamwa mtu tu ku nga ka ola ma jicha ang ku sa kawiji si gan kon ta ke a wala nga kon nga ke mong ma so tendu tu nga ola

Exco if kowa olengoi pangom tenu kuchu aunga program ko sauje se ka ke radu ke kaba tu ka khai se pangom ko khai kwa radu ke numuru yahoni ten se va pen neha fm anum tu tu ko aunga olengo anku sa ko ji se ka ke a olengo ko nga ko ale kwa program nga mtu tu ko ngo ka olengo ji jang ko sa ko ji se ka ke program nga ko nga ke kaba tu khai se pangom ko se tem tenju aungwa wolang ngoi sa guji se ka ke radu ke maungwa maso tendu tongwa wolang

X ka FM ka wa olenqa ipangomthana kuchu awunqa program go sewuje se ka ke radu ke kaba tu ka khaisi panga ko e khai twa radu ke numuru ya honi ten se va pen ne kha FM maside kon khang go chu bagi ne 20 minute mo tonqa olenqa ten go jita go sa go je se ka ke olenqa konqa ke kaba tu khaisi panga go sa ge ten go chu awunqa olenqa ngoisa chima kage aprokham no konga tamaside kwang khang go chipa yina 20 minute mo to ngo le ngwi eten mo ji tawang go sa go ji si ke ang ko ka ke radu we sa de mo si de go le ngwi ten ho ji ta ba kwang de ka wo de ng da ka nu si ka ba tu ka isi ke mo ma so ten du tong ngo olang

0: yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikini kwana hete kwana ga tsunzu oka ngo le kwana ko sikudi an an kwela ke kana kwa yona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa no ha ha ditita ta ko ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te xa ya ko na ko nwan nwan kwa ko te xa xa dziki tshonye go mo so bo kwe ko a tu a kwe cha ave cheka go dikyaki nga ka nto te do kwa go te te ko nwa mo kwa ko ta ko xa ya ko xa ya ko go di komo a nga ka ngomo so te xa mo nwa ngiti he nto te xa ka xa ya kwa ko nwa mo go di kwana a tso ga de nwa mo kwana na go ga de cheka kwana a mo ta xa lo te nga sikini es a bia se kwe na ko tuja o xa o di tama nga go di tama kha do ve ga mo so bo kwe ko te te nta ka nang ya kwe am tsa go mo kala hin ta tsana o bia he ti no a kwana si ka ga gara ka ti ga mo go pende he 36272 sms anti zeno ta dala o ta la si ka ne se su paro he fai franji
1: Escar.

X ka F M ka wa wala ngwe pangom tano ko chu au nga programa ko se wisi se ka ke radu ke ka tu ka khai se pangau ko khai to radu ke numero ya one ten se va pen ne kha F M alim tu tu ko au nga wala ngwa ta asa wisi se ka ke programa ngwa ko nga ke ka tu khai se pangau ko khai to radu ke numero ya one ten se va pen nega fm alum tutu kwe awungola ngi tsang ngwe sa go je se ka ke wola ngwa konga ke ka ba tuwa kai se pangwa go sinda ke mtene ku chu awungola ngwe sa go je se ka ke wola konga kwe ale kwa program ke ma se de kwang kha ngwe se pa ke se minute mo to ngwa wola ngwe ten ho jita bang go sa go je se ka da mengwa ka ngwe me ka lu se go sing da ke kreme ke safety ka wa kanu cha gu singe debe amne mho sa ge chukuna wo ji ge mta chongo wala ji chang gu cha gu ji se ka ke radu ke ka ba tuwa kai si pang ba ko kai kwa radu ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm an tu tu ko a ung wala ngo ng ko sa gu ji se ka ke radu ku si de mta chongo ba wala ji cha ke ka kon na de kanu cha gu si de ka wa kanu wu si dube ke safety ka wachi ke pangwa ko sing o kan wisi cha mani mho cha dube ke chukuna pangwa ye tu tu kya chukuna mhari nga tena lung sige ka ua ya mani mho cha ngay ke maunga maso tenbi ta unga ba ua lang

XKFM kawa wala nga ipangam tanukuchu aw nga programa kwe sa wisi si kake radu ke kabatu kakai se pangawa kwe kaikwa radu ke numuru ya wane ten sieva pen neha FM wanam tutu kwe aw nga wala nga zicha kwe sa kawisi ka kwa kaya to masita ke kwa kan kwe sibag minite nga nye humo kwa nga wale nga ten kwa chitaba kwa de ka uwa community eke drugs engkoi sa kawiji se ka ke wolang ngwa kwanga kwe ali ko program ke me kum se ngwa la kya ne kha ti chike kwem ta chung ngwa engkoi sa kawiji se ngai de kanu se ka tu wa khai si wolang ji chang ta no kwe ngwa ta mo kwe ta akwe ali ko program ngwa hum tu tu kwe ngwa ta wolang ngwa engkoi sa chi ma ka ke program ngwa kwanga ke me kum se ngwa ne kha ti chike tin ati chike kwem ta chung ngwa engkoi sa kawiji se ka ke radu we ali ko program ngwa to to ko ngwa ola ngaji chang ko sa ko ji si ga ko ka ya to ma si de gem ten chong ngwa ola ngwa ko nga de ka nu si amen ho sa ke kininu jo ai ke kola pa ngwa ko si de ka chi ngwa to lagi ka na ka jo ang ngwa si de ka ko u si la ka ko a ha na to ma ko e problem ngwa pa ngwa amen ho sa amen ho wa ang ka ko u si la ku ka ni chung hale ke mo ngwa ma so ten du tong ngwa ola

if kawa walang ngay pangam tena kuchu aong ngay walang ngay jicha hongo isa kuchu se ka ke rato ke kawa atu ka kai si pangam wa kuchu sinde walang ngay jicha tena kuchu ngay kama kwe alik kwa purkham ngay mtutu kwe ngay kaya walang ngay jicha hongo isa kuchu se ka ke rato ke kawa atu ka kai si pangam wa kwe kai kwa rato ke numuru ya wani ten siyeva pen neha FM ngay mtutu kwe aong ngay walang ngay ngwe sa ko ji se ka ke program ngo ko na ke ka ba tu ka isi pang ngo ko e khai kwa ra du ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm manum tu du ko e au ngo wo la ngo ji chang ko sa ko ji se ka da ko si de ke ka wo la ngo em ten chung ngo ba ali kwa program ngo mu tu du ko e mu ka ya wo la ngo ji chang ko sa ko ji se ka ke ka ba tu ka isi pang ngo ko sa chi ma wo la ngo ko na ali kwa program ngo ke mu tu du ko e au ngo wo la ngo ji chang ko sa ko ji se ka tamasi de kwang khan ko chupa ke nehen 20 minute mo to ang ba ole ngwe e den hung a chita ba hung ko sa ke ka wa ola kon ha de ke masi de ke dang ke

exka if em kawa ulango e pangom ten ko chu aunga program ko se uji se ka ke radho ke kawe tu ka khai se pangob ko e khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen neha fm manum tu tu ko e aunga ulanga ji chang ko se uji se ka ke radho ke kawe tu ka khai se pangob ko se de ulanga em ten chungwa akwe alipa program ngwa mtu tukwe ngwa kaya wala ngaji changwe sa uji se ka dama sida ki kwa nkat ngu subagi tibin tuinda kama nite mu ngwa ngwa wale ngwe ten kwa jita wa kwa de ka wa tol firi ta akwe sida ki me ngwa ta ngwa mege ka uwa kan usi akwe sida ki kininu kula juha eke kakwe uzila pangwa ma sida ki kawaji ngwa utule pangwa wa kanda uzi se akwe ngwa hide kakwa ahana kama kwe problem ngwa pangaba man khosya wa man hawa en ka bu sela ku kani ge chung hale wa chige mtan chung ba ulang ji chang ku sa ku ji se ka ke ra du ta agu se de me kum sang ba ne khe ate ji ki tini ate ji ki ku em ta chung ba ku se de ka ngu se pang ba ku se de ge wala kwan de ka wa de mu ta pang ba ku se de chi ma de mu ke wala ngi cha kon nga ke agu se de ka wa lang ji ko em tan chung ba ta sa ku ji se ka ke ra du wisire kawe tu ka khaisi pangna ba kwe khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen neha fm man mutu tu kwe au nga ba ola nga ji changwe sa ko ji sing ngire ka wa resta kha de pangna ba ko sitre ngim chima resta ke wala nga kwa nga ta ma sitre ka wa kinin ko usila ko la he ke jwa ka wa chi ke ngali ngoi ma sitre ka angu ma nga ke ma nga ma so ten du ta nga ba ola nga

0: te yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tsunzu oka mo di kala ko si tuki an an kwe ki kana kwa ya khona ho ta manyam mo ha ke ya ta ho nisa na ko ha ha ditita ka ko ka pa ke ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko nan nan kwa ko te ka ka tsiki tshwenye ko mo so bo kwe ko a tun a e cha ave che ka ho di kya ki na ka nto te do ko te te ko na mo kwa ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a nga ke ngomso ke ngomso ke tinhe nto te qha ka qha kwa ko ngam ku dikwana to ha le ngam kwa na ana ka cheka kwa na ka qha lo ke nga se kin is obvious ye kwe na ku tuja o qha o ditama ka ko ditja ma kan do ve ha ho so kwe kwe ko te ten ta ka qha nga ye kwe am tsa khum ka hi ta tsa no ya he ti no a kwa na se ka ha gara ka ite ka mo ko pende he 36272 sms anti zeno ta dala o dala sika le se su paro he fei franti
1: Escar.

XFM kawa ulang gawe pangom tanu kuchu aungo programo ko sa WCC ka ke radu ke ma joe kamo ko bunga ke WCC ke kumisang ngawa la kya koko mang ati chiki meta kan gula ati chiki kuing ati chiki ngoli juan humga o sing ngayi Japan style o manil ngangwe da bungo si ontutulu sila.